waye gis nga shérif bobu mu sana dem leleng ba tok ndab lu bax yu bayel ko leleng mo day addiye jox ko ngir teral serigne ko da jangal xane mom oustad ci ko don jangal wa prof yu ko don jangal da len da wagar di len wormal di yekuti ay alal len jox amna sax ay shérif yu rafaal di ñew ci rew mi ba lu ma sana yek leleng mu tok lu dara wala mu wut ay addiye yobul len ba tok diglu len nak len lacc ñuy tari ay beuyit di wax ay hikam di ko net lay xam xam muy japp gis nga ab téré itam loolu la ko téré jaralon loolu la ko téré jaralon gis nga xam nga ñu dagal mi ngi netti li bimu bisé fatul aghwal ci fatul aghwal ab téré la won bo xam de chara lamidul afal di wax ci walu zarf walu conjugation téré bu am solo la way wax nañ bëgg sëriñ bi gisé bëgg ko dir bu yegg la wër son lool ngir dogo mëna jott ci téré ba waye njangina mu yeme wowo nga xamne dara wax ne waxon na ne dal ci mo andoseli daquma fo wona mokal waye dama fa gënonu niwu faté amna kuñ da wax ballamam touré da na ma topando ci sama xet bugu ci jang waye dama ko gënon nak sam dama ko gënon tar no may sam fi ma digg de sam borom sam moy xam xam bi day fexé ba xam xam bi lew moy du yam ci téral sëriñ ci koy jàngal waaye bala jàng ci téré sax dana xam fu téré bi jógee ba noppi dana la laaj téré bi foo ko jëlee nga ne ko man kat nangam ak nangam laa ko amee ba am xam ne ni mu ko amee lew na mu doog koo ci yow nag ñaan la ko wala mu jënd ko ci yow wala mu bind ko gaal ko mu bind ko doog caa nangoo jëlee ay xam-xam waaye dawul jëlee xam-xam mukk ci benn téere bu mu xoolul radiallahu tabaraka wa taala anhu ndeysaan dan koo xam ne xër ci xam-xam bëgg xam-xam lool bëgg borom xam-xam bi lool ni la ñu ci machine mo mamul ñang wax na ko ci najul khawim bëgg shi'r bëgg arud bëgg way kadi bëgg talif kadi mbolem fanni xam xam diine yépp mu joxon ko yitéem ginaaw nak digënté su gatt rek il faut ko jëlum ko ci defal waye fekk ci nak dama waxon légui ba li wax na suñu borom ci bopam moma jangal bopam waye ginaaw bi nga xamné suñu and salitam xamé gis na ci mom bëgg xam xam gogou ak dégg gu lèr gi tax mu bay ko jangalé mi ab dir mo yor jangalé mi ba ni sima onseli jugge sima onseli jugge mu def tukki bobu mu defone bori gannar ak nangam dal ni bisi bu mu ñibise dal di wax ne dal di wote yonu mouride wote bi du da ci du ci gën da bayyi jangalé dedet waye dañé li ñi jang bu yëmaté ci diko jang waye nañ koy jëfé nak bo jangé alcorane nan la tataja fa junubuhum anil madaji'a alcorane kat day net li gaay yo xamni bu guddu joté duñu wër seenu wet mukk ci blal dañu juk di wo yalla diko jamu moy nak lolu buñ yemata ci diko jang waye nañ koy jëfé nañ koy dundal ku ne xamna l'islam téré l'islam ba téré l'islam yi jeex téré hadith ba téré hadith yi jeex yépp téré l'islam yépp boko bolé li ci ëpp ci jikku ju rafet lay wax ak ci ay teggine ak ci jamu yalla waye bo xolé julit ñi tay ñi cëpp niñ mel ci nga xamna jëfé wuñ téré yi dox sëriñ bi bimu ñëwé ak yéssal fofu lok tam dako tambalé ci né buñ yamati rek ci jëf ci jàng jël ay téere di jeexal téere di dem waaye nañu koy pratiquer du ko ne xam ne ni pratique mooy xam-xam pratique mooy science pratique itam mooy diine gis nga bi mu woote yonu murit ba yëngu yi am ba dal dafa tàmbul am jàngaleem gis nga Touba jot na fa jàngale Afitu Ibn Malik waaye itam sampoon mam si Mbacke Bousso dégg nga mu doon am jàngalekat mam borom daaru moom Thierno gis nga moko jangal ne ciom lepp moko ci def bo def samp ko momi mam Thierno def muy ab jangale kat biiru ci ñeelbeenu wote gi da soñé lol nak ci xam xam mom bu soñé lol ci xam xam wal ta'laman bi anna 'ilman wa 'amaluhuma wasilatu sa'adati ajal na nga xamne day réussite na nga xamne texé ya ngoy amé rek ci xam xam ak ci jëfé xam xam ci jang ba xam li nga wara xam wal bu diko pratiquer ko so bëgg réussite ci aduna ak alakhirah loolu mo la koy may gis nga am wax yom ma la jum ci wax in tahtamil fi zamanin khalil mashaqqatan li zayn ya khalili taslam wa tahwi ba'dahu tana'uma dahran tawilan min as-sama neena jang day metti na de jang dafa metti waye di jëm appliquer li ngay jang itam metti na waye nak boko muñé de as dir su gatt day jeex nga dal di yem ci xewul yu bare yo xam dudul jeex ci baat ni tukki gis nga diir bi nga nek université diir bi nga nek ci formation yi diir bi nga nek ci classe yi day metti waye boko joxe li nga ko wara jox ko temps jox ko sax jot muñ réseaux sociaux yi muñ jotaay yi muñ

suñ borom te yaakar ak payam nak ginaaw boko jamo ba nopi mom suñ borom subhanahu wa ta'ala te xam ngeen suñu sa wax na ci len ci mbindam ne alamatur rajai raghbatuka fi ta'ati rabbika binahjil muqtafi lolou mi ngi ci téré yi rek makhalikhun nilan wala munabi wala yoonu benen bi it moy huzn moy nit ki jamono ju ne muy yaq digantam ak borom mom yaq ci japp na jamono ju ne rek mom lepp lu mu def ci jam yalla amna lu dess amna lu bari ak gattañ lu go xamne def nako lolou dina tax ba lepp lu mu jëf du ko gis da ngeen di gis señ bi lim non bax bax rawati na jamono jim nek fi bari na xasse yum bind yu mel non shakawtu umuri wa zanbil azim li rabbil khadir al ghafur ar rahim inni aqulu wa in al yawma zu khajali min kasrati zanbi wal afati wal wajali mangi bindut mangi wax ni te samay bakkar bari na lol ba weurma fune titna jaxna te xam ngeen sori na fofu lol waye tollu way bim tollu rek ak beug nit ñi roy ci mom motax muy waxe non ne mom newon na señ basiru sant na yalla ndax bama nekke mukallaf ak tay ji fatlikuma lan lo xam doliku nako ci gem yalla wala ci njub wala ci sam wala ci yu bare bare señ basiru neena manako kon tukki bi lo ci jariñ lo ci doliko munako ah doliku na ci tukki bi lu bare bare nak ndax jele na ci ilmul yaqin aynul yaqin haqqul yaqin neko ak mawahibu la tatnaha ak may yo xam du jeex muk bu neko lo la jele ci tukki bi mo lu tukki muy radiyallahu anhu warda señ tuba mom keman la mu yalla ci lolou kon ba legi benen bi nga xam top na ci moy liñu wax khana te moy nit ki don ko doylu lolit lepp lu suñu borom jox nga doylu te xam nga khanaatu kanzun la yafna lolou doylu gogou nonu moko yobbu won mom suñu bi kérok biñ koy wax nañ ko yobbu ci latjo mu jox ko lim joxon way juram mune len wa'anna wa amma amrul amir fa ana la zabu lil umara wala arghabu fi dunyahum wala aktubu al karamata illa min allahi rabbil arbab ne len man duma dem ci buri sen monde yoy ñuy dund yiteluma tay teranga mom ci suñu borom kep la koy sakko duma ko sakku ci fenen radiyallahu anhu warda nga xamne mësta soppi ko lolou suñu monsieur di wax naan khuli kharabaniyen gogou mo ci ne suñu bi nim neewon beret non la weyé rek waccu yoonu ben yoon radiyallahu anhu warda ak deddu aduna gu mat sekk momit bokku na ci moy wan ginaaw aduna rek wan ginaaw aduna ak li ci bir lepp gis ngeen suñu bi wax na ne bama ne beret aduna dafa la won jupsi mom wan ko ginaaw mo wan ma ginaaw ma weyi wan ko ginaaw mo wolbuti ko top ma waye duma ko faale muy aqbalat ad-dunya ilay qablu wa bi'atuha fazala 'anil kablu wa ba'dahu anni aqbalat wa lam amil laha likawniha dala zulam wa ba'dahu li aqbalat wa inni aqbaltu lillahi wa abkha manni di ci fessel rek bim ne beure niñ ko songek niñ ko baye niñ ko patti ginaaw nga xamne mu jonne wax ne dama jitu aduna top sama ginaaw faale wu mako mu daw ba weurma ne bala nga yex ci man faaw nga jegi aduna do jogi ci man ne beure na ñoo xam dañoo top sama ginaaw waye top ñuma aduna ji ma top lañ top wala yaa subhanallah kon deddu aduna gogui ci yi munta ñak ci la bok ak nak sam muy wan ginaaw lepp lo xamne waxuma yu alam waye lu leunt sax dang koy wan ginaaw motax señ bi waxon na wasaytukum ya man ta'alluqu biya fi sirri wal jahri li wajhi rabbiya an tatruku muharraman wama kurih li wajhi rabbikum wa kulli mushabih ne ma ngi len di yeen ñi nga xamne da ngeen aju ci man ma ngi len di denk na ngeen wan ginaaw lepp lo xamne dafa aram ak lepp lo xamne dañ ko sip ba ci lo xamne sax dafa leunt digal na len yeen na ngeen ko wacc ginaaw na ngeen ko xabet na ngeen dem na ngeen ko sanni fele te jall ci lepp lo xamne dafa leer radiyallahu anhu warda muy l'islam ju set ji rek ci la masdi gawaka gi ci ñu nak ci bi nga xamne mo ci topit moy don ko wakelu ci sa borom ginaaw bo sabab lo ba nopi nak ndax wa'lam bi annal kasba la yunafi tawakkulan la takuza islafi señ bi neewon na wakelu dakhontu wut ak ngay sabab lu nak waye kon nga doylo sa borom rek faqultu hasbi rabbi waqtafaytu bihi moy suñu borom doynama tey doylo nako radiyallahu anhu wa arda agit benen bi ci topit moy muñ lolé ci yoy la bok te muñ nak xam ngeen señ bi day xam leena ñett la am luñu wax sabru ala am luñu wax sabru fi am luñu wax sabru an sabru ala moy nga muñ ci sax ci top yalla moy yi suñu borom diglé leg mu def ko jafé ci bakkar waye nga muñ sax ci lool neena am luñu wax sabru an moy nga sori li nga xamne suñu borom da ko téré leg yiñ téré doon yo xamne bakkan da koy bëgg waye nga muñ ci sori gi ngi koy séré ak nak sabru fi moy bu la suñu borom tégué am nat nga man ko muñ moy bala yoy nga xam suñu borom man la ko tek doom adam bi kon yoy yep lu nit ki wara samal ak sante ak gëlem lepp lu suñu borom dogal moy arida bil qada te xam ngeen lolou suñu bi mi ngi yam lolou manam nangul suñu borom dogal lepp mi ngi yam ci suñu bi wax na ya rabbi in a'taytani fa shukru wa in mana'ta faridan wa sabru suñu borom bo mo joxe sante na la bo mo joxo sante na gërem na fal man wal ata kullu minka la min siwaka wa raditu anka ne ko yaay joxe yaay xagne te xamna ne lo def lu bax la izlayadi u min karimin dayru ne ko xamna ne ku tedd nga te ku tedd lolu ak nga di joge ci mom muk yow suñu borom fa kullu ma ataytani fa khayru izlayadi u min karimin dayru
ak it wan ginnaw bindef yep

0: ci muju moy fukel bak ñatt te xam ngeen loolu lu mu ta ñak ci yoy la kon ma ñeekante ak waxtu wi benen bi ci top nak moy señ bi ñew na ci indina lu mat fukki mbir ci juroom ñaari beet yo xamne da fay jël ki nga xamne moy dox ci yoonu yalla ki soobu ba gaag señ borom subhanahu wa ta'ala day jël fukki mbir yo xamne day wax ni nit ku doon tukki ni rek ci aduna ci misal joge fi jëm ben dekk bu sori dana am fukki mbir yo xam diñ ko soxla neena ki dox ci yoonu señ borom subhanahu wa ta'ala yi dina am fukki mbir yo xam mom dina ko soxla xam nga señ bi day tuddu li wax ne ki dox ci yoonu yalla mom li mom nangam la ci mom wax ne ki nga xamne moy jog di tukki moy lim tambale ci tariqu ma'asatan ja'at lawazimha la budda minha li arbabil iradati fa maqsadun wa huwa ma yufdi ila safarin muy way ba ca waluf khatun wa hiya ikhwanun lahum himamun mu bu ci ñeek moy nit ki faaw mom ab jublu way kep kuy tukki ku jugon fi jëm dakar faaw nga xamne dama bëgg dem dakar loolu lu mu ta ñakal neena ki nga xamne nak day jug mom di dox ci yoon yalla mom jublu ayam mom manam destination bi nga xamne fa la jëm moy jëmmi suñu borom subhanahu wa ta'ala ak am gëremam neena kuy demit di tukki faaw nga wut kula wan yoon wi neena yow mi nga xamne ya ne ci yoon suñu borom nak ab serigne bu mat serigne moy sab gidiyo kuy tukki faaw mu am yobbal budé tukki aduna ni budé kuy diar ci yoon suñu borom yi yobbal bi nga xamne mom la mu ta ñak neena moy ragal yalla wazadu wa huwa tuqa da ragal yalla mi ngi teunku rek ci jëfëndigal yi ak watandiku téré yi ak di foglu suñu borom subhanahu wa ta'ala neena kuy tukki it baxona nga am gannaay ngir loolu mëna gatandu ci loolu mëna dogalé ci yoonu yoy neena ki nga xamne moy dox ci yoonu suñu borom it gannaay li nga xamne mom lay am mom moy al wudu moy taqo akum japp kon loolu am sa silahu wa huwa al wudu allazi yanfi an najasati neena kep ko xamni day demit faaw mom war way bu mu yek manam bo lañ joge fi dem dakar tay da nga yek ci auto wala da nga yek ci leneen lu mëna doon neena ki nga xamni moy dox ci yoonu yalla nak mom bala lol sax ab lampe bok ab lampe mëno ko ñak loy nitu budé da ngay dox ci guddigi neena lampe bobu nak budé koy dox ci yoonu yalla moy tuddu suñu borom moy siraj bi neena min ha siraju bi zikrillah mënu ñu ñak ab war way neena war way bi nga xamni nak ki soobu ci yoonu suñu borom mom lay war mom nga xamne moy taxaw taxaway auto ci mom neena moy yitte yu kawé moy al himmatul uya gi nga xamne dañ ko waxone ko rabbi ashabaka bil himma neena bokku na ci yim munta ñaken moy mu am bant bo xamne ci lay degeerlo ba kuy tukki ba xol na ko am neena ki dox ci yoon yalla mom moy takku gi nga xamne dana takku ba degeer ci soobu ci yoonu sharia ak yoonu haqiqa waye da di soobu rek mortandiku lepp loy waj beek yu ni mel neena it bokku na ci faaw mo aw yoon bu mi jaar kuy tukki ku don dem dakar mëno jug rek jaar yoonu luga wala bok xen da nga yag ci yoon lool amna yoon wuñu jaar ngir dem dakar neena kuy dem ci yoon yalla yoon bi ngay jaar yow moy yoonu sharia wa min lawazimha min hajaha abadan wa huwa shari'atu fi bad'in wa ghayat neena bi ci muju nak moy nit ki munta ñak ay andando yo xamne ñokoy ñom lay andal ci yoon wi waluf khatun wa hiya ikhwanun lahum himamun ki nga xamne moy dox ci yoon yalla nak mom ñi doon ay andando moy ño xamne ay andando yu bax yo xamne dañuy am yitte ju kawé kawé motax gis nga ci alwudul makhus sax señ bi da ci wax ne nga wut ay andando yu bax lolu dafa bok ci sat yi nga xamne ki jëfëndiko wëddu bañ ko koy digal ndax rek kullu kharinin bil muqarani yunsabu kep ko xamne kamay andal rek maam ay andando da nañ duggal nit sax ci lo xamne taxu ko wona juk motax ñuy bëgg julit bi di am ay andando yu bax kon lolu moy ñaarelu tomb bi ci xasside gi moy li dalé ci bayitu fuk ak ñet li dalé ci bayitu fuk ak ñettel bi muy wey di wey ba ca fa nga xamne moy bayitu ñaar fukel ba ak juroom ñaar señ bi doon ci wax melokanu murid bu soobu mom nu mara mel ak jumtuwa yi nga xamne ci la wara dimbaliko ñettelu tombe bi moy yoon yi nga xamne gañu bax ni dañ ci jaaral seen talibé yoy di len tarbiya señ bi wax na ci lu bari tambalé rek ci wax ñom seen bop ñom señ sof ni wuté ne ko ci gis borom martaba la ko ci gis day am xam xam bu wër ci xam xamu sharia xam xamu haqiqa doga am jikoy rafet nga xamne kon fofu it fessel na ci critère wala melokan yi nga xamne serigne bi mat serigne deug deug munu ko ñak moy xam xamu diine mom lu mu ta ñak serigne bi wote ci yoonu yalla moy bi ci ñeek leneen lu ci top dokke top ak xam haqiqa bu wër ak am jikko nak am jikko lolis bokk na ci melokan yi nga xamne yu munta ñak la moy wal kullu min jumlati sadati zurutamin ba ca kullu min al khawmi shaykhun alimun wari'un waxit ci xéet yi nga xamne ci liñi tarbiya seeni murid ñom ñep ma ñeekante ak waxtu wi rek ngir jall ci lool xam ngeen loolu ci liñ bi wax bari na lool ci anam bi nga xamne rek ci liñi tarbiya mo la señ bi su doon wax ne señ bi mom daan tarbiya ci xaal daan tarbiya ci xaal muy ñi doon taxaw mom ak ñi nga xamne lañ jaan ñew bu ñewé rek mu jox leen ay yef ñu delu war fañ nekkon radiyallahu anhu wa arda motax muy wax ne amna ci ño xamne ci xaal lañu tal lañantal bañ yi ay ci wirde ñi ci isaara ñu yune mel te xam ngeen señ bi ci masaliku jiraan muy wax na ne ci yalla amna ci ño xam ci benn gis rek dinañ ci xol seenu talib defal ko ci ba xaw benen moñ ya xoti xam ngeen ci cheikhu tarxiya bi señ bi di wax ni mi mel deug deug ñetti chart yam ci wax bokku na ci ne boko gisé dalay soñu ci jaamu yalla gis gi rek sa ba tege ci mom kep bo ci jugge da ngay gis ne da ngay gëna am ci wata ci jaamu yalla bu waxe day yok sa xal teyit sa bo jaxaso mom mu yok lay leer te señ modou kharibou so masna net li nenañ ne señ touba radhiyallahu anhu sa bo massa tokki ab jotayam bo ñibé ay bis ga ci top so bëggono def lu señ borom diglu sa doko man dalay tax nga xamne gis giñ koy gis rek lool rek amna leneen lu muy def ci ñom mu doliko ci nak jajj gi melen di jajj ak xop gi melen di xop mom señ bi radhiyallahu anhu wa arda waxna yit señ soso ni ñi tarbiya murid yi ci defar seeni xol li ne ci ñom ci mbax ci yu ci di len labiré tab gi ne ci ñom yoy yep man na ñeukante ak waxtu rek nga xamna waxtu yi lu lool rek man nañu dab kon ci digënté bobu lu mat fukki bayit ak lu ci digënté lu mat fukki bayit ak ñaar yoy señ bi waxna ci yoonu señ soso ak ni ñi jaar ngi tarbiya murid yi muy fukki bayit ak ñaar yo xamne waxna ni ñi labalé xol murid yi niñ leen niñ yoré leer go xam dañ leen di teub ni nga xamé né murid buñ ci xol danañ xam li ne ci mom ak fuñ ko wara jaar la ngeen mu bax muy señ bi lañ ko waxon né ko warabbikul wahid minhum bima yaliqu bihi nga xamné waxna yit niñ labalé xol murid yi nga xamné nek ci seen biir rek jaxaso ak ñom rek da leen defa te gis ngeen señ bi néna loolu mi ngi joggé won ci yeenu sallam ku ko am ci señ ci mom nga ko don non nak leena anas ibn malik waxna né kérok bi fi yeenu sallam joggé biñ ko dencé ba nopi fegguñ suñuy loxol loolu rek kenn ku nek ci ñun yeug nga ni sa xol amna lu wañéku tay ngir yeenu sallam joggé gi fi joggé né la joggé gi fi joggé rek kérok tambal nañu yeug na ñom amna lu wañéku seen xol tuti nga xamné nek giñ nekkon ak mom rek yeggé nañ ci lo señ bi néna ci loolu la léré nak né képp ku don yeenu sallam loolu da na am loolu ci suñu borom sédd lo xamné dang koy jëriñ murid nga nekkal mu tejje buntu bi rek ci wax serign bi am melokan wo nak ligeyal ko njariñ li am muy touba li abdul murid sadiqin lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyat muy beytu ñaar ñeen fukel ak ben ñentelu tom bi ma jëkante ak waxtu wi rek mu wax nak ci ngeeneel yi serign soso am nga xamne mi ngi tambule ci ne ngeeneel yi limi bari ñi ngi ko amé ci ñaar moy top yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak top li mu fi ba nalu bi khafir rasulil mustafa rutaban ak nalu bi khafil ladhi jaa al aminu bihi alayhi minhu salati kull sa'ati min al manaqib ma la yahtawi qalam neena jeleen nañ ci nusa sallam ci ay may ak ngeene lo xamne manesuko bind bam jeex manesuko wax bam jeex manesuko netli bam jeex di lim nak yu bare muy minha yoy ngeen di gis muy wax ci khasida gi minha tabahhur fi ilm shari'ati neena jeleen nañ ci xam bala ño tambali dañ xam ilm shari'a xam ilm al haqiqa dogo wote ndax neena tepp wote istiyadun mal isad khablahum min jalibati ghurur ma shaqawat neena sobu ci yoonu suñu borom di ci wote lu jitu ngay jang shari'a haqiqa neena lolu mom kep ko def da nga sank kep ko lo wisi te jamono ji ñu tollu mom misal la ci lolu wote limi bari nak yi ci teggul ci shari'a haqiqa yep xam nañ ne lo ci xol la xam ne li wutena ak dina lol ak fuñu mala nak ci aduna bi nak boko naté moy shari'a moy haqiqa rek li leneen la way du l'islam mom ndax señ bi l'islam bi jup ju set ji ñu xam la ki la nekkon nekkuton ci leneen lu lolu kon lolu it fessel na bu baax li imam junayd don wax ne suñu xam xam bi kep ku teggul ci alcorane ak sunna kep ku dul jak ku dul def lise yunus sallam waxam mom ku la topit la nga afsada man tabahu ku la top nga sank ko waxna bu baakha bax kon ci melokan ni am ragal yalla giñ takhon ñom ñoñu ni ñi meuna defare sen bop ni nga xame wa annahum afsakhul fusahi kullihum wa annahum lam yaliqu bil ijabat yarawna anfusahum dunal wala abadan ne fo len gisee dañuy japp ne ñom nit ñepp len gat manam dañuy wacce sen bop ba du ñeek sen bop muko motax bu ngeen gisee señ bi yenn waxami leg mu waxe anam go xamne boko xamul sax da ngay wax lum def ba tax muy wax li ya sayyidi ana al fakhir al fani wa inna al abd al haqir al jani yow sama kilifa gi man kat may ku xebu ki may ki ku soufey ki may ki jef yu ndaw yi nga xamne yu jejj la may ki def li boma gesu du bax ana al kasul al ajiz al saim ana al balid al mujrim al mulim wacce bopam di wax yo xamne man sax wax deug munu mako wax wala diko wax ne diko jëmle ci señ waye rek wacce na bopam dal wacce go xamne ëpp na buñ ko mëna waxe non waye lim ci jublu rek moy wané ne nit ki bu suñu borom taxawé ñepp ci suuf lañ nek subhanahu wa ta'ala muy tawhid gu wër gog nga xamne julit bi mom la wara samonté jamono ju nek mu wéy wax ci liñ nekké ci muñ ak ragal yalla guñ giñ nekké mandu gi ak rek ni nga xamé né seen lepp dañ koy délo ci suñu borom subhanahu wa ta'ala min hal tija'un ila ar-rahmani fi abadin jalban wa dafan bi inha'i shikayat né seen lepp dañ koy jël délo ko ci seen borom subhanahu wa ta'ala moy la seen bi waxon rek mag ñi bañ ko wowe mën leen fakhultu hasbi rabbi waqtafaytu bihi neena leen suñu borom doylama teyit doylo nako wax na ñom ñi may wax dal al-aymu simatuhum wal hilmu daydanuhum duna da'i wa ilqal al-maqamat ñi dal xam xam nga leen di xamé ak lewet lañu lañiko fo leen gisee duñu wote dara ci ay daraja te duñ daqal kenn ko am daraja man duñ ko soxale kenn lolu di jikko yu mag yo xamné soxla nañ ko lool jamono ji ci masali gis ngeen serigne bi ñoñu mu doon wax ay fukhukh bam nan isbana jahran annama shuyukh hada zaman julluhum fukhukh ne ñu bari ci serigne si ma gis ñu ci bari ci ñom duñ ay serigne way ay fiir lañ ay fiir yu japp nit ñi rek melokan yim leen doon melal bokku na ci yoy serigne bo xamne fo tuddé ci mom bokkum serignam mu mer ko yëkëti ci kanam mu mer ko yaq mu bekk loolu kep ku koy def rek koku tégué gu ci yono sax bay wey koku top rek mu jëmé la ci loolu sayyidina junayd waxon ne ku ko def mu afsara man tabahu loolu ñooñu la serigne bi xam na ci masalik ne ab serigne deug ko tuddu ci kanamam mu defal ko ku bax ko tuddu ci kanamam mu nang ko ak baxam ba go tuddu safan mu nopi ahmi sami wa basari ma alimtu illa khaira mu jigi nak mu tej khaside gi ci li dalé juroom ben fukk khaside xamna ni may dawé gaaw na waye rek waxtu wé tax li dalé ci juroom ben fukk lu bayit bi ba ca juroom ben fukk juroom ñaar moy lim tejé khaside gi nak nga xamne da ci julli ci nabi sallallahu alayhi wasallam day tambul rek né ahina ala faqri salatin tariqatuhum tariqatul mustafa khairil bariyat ne mangi joy gañu bax ñu fi jaaroon ño xamne rek ñak nañ leen bañ dem waye ñoñu seen yoon moy rek yoon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci lañ jaaroon di tud ginaaw tud na yoonte sallallahu alayhi wasallam mu julli ci mom fum julle ci mom ñaan salla alayhi allazi salla alayhi ma taslimi mursiluhu bilal wa sahbihi fazu bi jannati muy wey wax lu mat fukki bayit yo xamne da ci julli ci yoonte sallallahu alayhi wasallam ngir rek tud gogum ko tud ne khairil bariyat mu dal ci julli ci mom ci yoon yoy yeb dal di waxat ahina ala faqli sajati allazina madaw bima madaw min zakhiratin ajibat ma ngi joy gañu bax ñoñu nga xamne jaaroon nañ ci ba wey bañi dem yobale nañ lañ yobale ci ay kemtan ak may ak xewal dal di julli wat ci yoonte sallallahu alayhi wasallam luma juroom ben bayit yu ci top tej ko nak ci ñaanal sahaba yi ñaanal gañu bax ñu ak ku jaati seenu yoon ala sahabati wa salati kullihum ridwan rabbil aradi wa samawati loolu la señ bi teje khasida gi ñu gis na kon khasida la go xamne lima waxon ci jël ben gi señ bi wax na ci melokan señ bu mat señ wax na ci melokan murid bi ni maramel bu bëgge jariñu bu bëgge ag ci dëkk ba wax na ci señ soosu yoon yi ñu jaarale murid ngir tarbiyé len wax na ci may yi ñu am ñom señ ci waye teje ko nak ci tabarruk ak salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam muy khasida gu go xamne mom bu fekke masalikul jinan da don jangat tasawuf ka ilm comme ben xam xam xokal bu ka am da koy jangat ka suluk manhaj yon wo xamne dañ ci jaar manam le day melni théorie bi li pratique bi ci bopam le la ta señ bi di soobu wala bi mi dogo soobu mbolo mi la li bi mi soobu ba dox ba agla motax ñaari waxi ni di wutal lol lol amna geneen khasida gu ñi wax bakaytu gu señ bi bindat go xamne fukki bayit la ci li ba ci gis bok hokka la melne mom la ci don defat ci benen anam nga xamne lam waxon fele diko ñaan fi day wax ni suñu borom may la ko fi nga xamne bu fekke hokka bidayatu suluk la bi muy tambali soob bi le ci nihayatu suluk la mom moy bi mu soobo ba ag nak nga xamne fele mang ko tambale ci bakaytu khablu ala salatina wati tabakil aradi alayhim kas samawati ne bu ñeuk joyon na fi ay gañu bax yu fi jaaroon yo xamne asaman si dalen don joy suufi dalen joy muy def nak baydu mu indi won fele mu soppi nim ci waxe won bu ñeuk mu ne won abki alayhim wa arju ma ngi joy ma ngi len di joy di yakar ci li amé ci ngeerum suñu borom bimu ñewé ci bakkatu mu ne wahustu ba'da mukayi wahustu ba'da bukayi ma malaktu bihi ridwan man fihi ghabu bil halawat ne bama len joyé nak ginaaw bi suñu borom defal na ma lo xamné ci la amé ngeerumul suñu borom mom nga xamné mom lañ faddu won ci diko jitu ko jaamu bam démé feulé ci bu ñëkk ba mu waxon né ñi may wax kat soufi dañ len di joy guddii dañ len di joy ak beccëg yi ak suba ye ngoni bimu ñewé fi mu ne inna shuhura akhillaa ma'an wa kaza sarat jami'u layali kal ghuduwat ne suba ye ngone ak beccegi muju nañ nek samay xarit legi ñom ñep sopuma jappé ma seeni xarit ngir jëf baax yi nga xamne mom la ci nekké bam fayé fele mu néwon kaanu ibadan bi ta'atin li rabbihim wa kana jallaluhum rabban bi minnati ne gañu baax ñi ci xoxa da néwon dañoo saxon ci top yalla ba suñu borom gatandu len ak xewal fi mu né sabaqtu bi tayyi khawman jahalu zamanan ne suñu borom dimbalé na ba amna gañu fi jaaroon ñu doon jëf jëf yu baax waye romuna len ci ñoddi guma suñu borom ñoddel mbir mi ahyul ashiya liman yahbu bi melna ñuy daan nañ dundal waxtu wu ne waye suñu borom ñott na ma bama romb len di wey ñoñu nga xamne ñu fi jaaroon lañ sabaqtu man lazamu idha malikina bi kawnihi liya za fawzin bi jannati ne romb na len ci luma suñu borom baxé rek fele mu ne won kanu ya'uduna tarkal layl ma shiba'in min al halal min asbab al musibat nekat gañi may joy ci xoxa da ne won bayyi wird ak lek lu dagan ba sour dañ ko jappé lu indi musiba bimu ñëwé ci bakaytu mom bimi wax liko suñu borom defal ci lolu mune nawmi khiyamun ka awradin kitabatuna akli halalan yaqi kullil musibat ne samay nelaw suñu borom defal nako mom defal namako melni ak jaamu yalla sama mbind dafa melni bumay bind day melni ma ngi tok di wirt ne lek lu dagan nak buma koy def suñu borom dama ci fegal mbolem ay musiba sama lepp la ci ara nga gis nga xamne gis nga lam don ñaan lu ko upp fuf la wax ne suñu borom defal nako ko ci li yu bare bare wax nako nawmi izal laylu arkha sitrahu ni'amun ne su guddu jotey bamay nelaw sax buma gemme beut sax suñu borom ay xewal la makoy defal lolou moy limi wax rek nawmi ibadatu rabbil la sharika lahu qalbi yudabbiru ayat turisul hikama moy samay nelaw ak jaamu yalla radiyallahu anhu warda fi am wax ne jaayon nañ lepp lu tiaxan jende ko sen borom subhanahu wa ta'ala fi mom mu wax ne jaay na ay tiaxan jende ko suñu borom ne bama nekké ci geej gi jaay na ay at yo xamne diyal nak suñu borom mu teraleemal ci geej ga lo xamne ci la jaay lepp luddul lol radiyallahu anhu da nga xamne lepp lum doon ñaan ci xoqadal bimu ñewé ci bakaytu gis nañ ne luko ful luko romb fuf wax na ne suñu borom defal nako nga xamne li ci ñeël ben dox bi la xoqa muy bidayatu suluk bakaytu nak di ci mujj ga muy nihayatu suluk muy bimu doxé ba ag nak ba am lim doon wul lepp nga xamne li mom ci at mu tambulé and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam rek mu diko terbié ci lako defal muy xoqa kon ñu ñew ci tejte rek tama jox suñu cheikhuna kaddu gi buñ doon tej rek li ñi ñëk wax moy wax né xasi ko xol xasi da ko xol bu kaw gi niko señ bi bindé muy jëmmal lu am solo moy man nañ né départ bu bëss bu señ bi am ci atum 1311 bayyi lepp te japp ci jëm yonentibi sallallahu alayhi wasallam loolu dina fessel bu baax né tasawuf bi señ bi doon woté moy deug gi tasawuf gi nga xamné mom lañ xawon mom muy tasawuf asil biñ xamone muy tasawuf bo xamne ci sharia ak haqiqa kep ci la tege amul leneen lu ko ñettel señ tuba lim doon wote sharia la ak haqiqa amul lu ko ñettel amut ñaar yoy kep lool moy bi ci jitt moy kon moy l'islam jëf yaronte bi sallallahu alayhi wasallam indi won rek ci la nekkon moy bi ci ñëk ñaarel bi moy hasida xoxu bu gaaw gi dina fessel bu baax señ bi fim tegon soobu ak ñim andalon señ bi ak ñiko wiss won fim leen jaarale won ba tax ñu am li lool dina fess bu baax fi xassida gi nga xamne li ci seigne lim ci wax lepp seigne basir neena seigne bi bopam la ci wax ak mouride yi nga xamne ñoom andalam ñettel bi it soobu ci yoonu yalla ak tarbiya wax deug nak ponk bu muñu ñak la ci yoonu seigne djubawé luñ ko lum tassaro wala lum ñaka tassaro wax deug nak ci ponk yi muñu soppiku ci la bok anam giñ koy defé man na soppiku waye tarbiya mouride loolu mom wax deug ci li tax mouride gi doon mouride gi ci la bok ma identité mouride gi tarbiya ci la bok nak wax deug lolou ci liñ ci yangate ci la bok ñentel bi moy ne masalikul jinan gi nga xamne ñu bari japp nañ ne moy tasawuf señ melna ne xoxa gi nak mo gëna nek deug tasawuf señ bi sax nak mom te bu fekke ne masalik da ci doon jangat jëmmi xam xamu tasawuf xoxa mom da ci jangat jëmmi yoonu tasawuf ci bopam ci ku koy pratiquer ku dem ba mos ba xam yefi lim sax deug kon lolou it fessna bu baakha bax ci ne bu ñëk bi señ bi da ko defoon ginaaw bam tambulé rek masalik señ banku talifoon ci jassasin muy jooné ñet témer ak ñet ci mbacké bawol muy bimu tambulé wote rek bi nak ming ko tambulé ming ko def bimu yeggé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tuti rek muy assassin di jooné ak ñet témer ak fukku ak ben nga xamné gis nga digënté bi juroom ñaari at ak la waye dox bi gaaw na lool ci ndimbalu suñu borom subhanahu wa ta'ala man nañu wax rek ne xoxal bu kaw xassida la go xamne day melal resultat bi nga xamne señ bi ab tarbiya amna ko fukki at ginaaw bi wote ba nopi señ bi ci assassin la wote bimu deme ba ay assassin moy jooni ak ñettem fukku ben ñim andalon fim leen jele moy ci mbolam ma ca khalu safihun ak ma ca khalu yakkan moy ñu bëgg pañu tam aduna ño xamne ay mbiri señ borom ak soobu yitel leen fofu la dem tibbu fa ab lim jaar ak ñom fi ci fukki at mu indi fi ñi muy wax ci bir xoxal bu kaw muy ay nit yalla yo xamne mat nañ sekk leen sen borom don doye subhanahu wa ta'ala benen bi ci topi it moy xoxal bu kaw man nañu ne ñaan gu nangula ci la seigne bi don ñaan ci matabul fawzain bam ñewé ci matabul fawzain ci wasasin muy juñ ak ñettemel juroom ben lam ci don ñaan bimu ñewé ba ci juroomi at ginnaw bi rek moy liko seigne suñu borom moy muy ñi muy melal ci xokal bu kaw bam ñewé ci Touba gi lam waxon moy shakartuhu li annahu qad saqani li watanin bihi nafa ma aqani santna suñu borom ndax wamat na ba indi ma ci fi nga xamne yima la galal ko mom dak na bima fi accé waye bimu fi defé juroomi at rek ci la taxaw wax ñi mu wax ñi mu andal ne ni lañ mel te moy deggi deggi nit ñu mat seuk de leen seen borom lu doye subhanahu wa ta'ala waye it bokku na ci liñ ci jangate moy it ne señ bi juroom ñaari at rek la def ci biir Touba gi ci juroomi addu ñek yi ci la liggey li mom manam ci la am resultat bi ci xal bu kaw nga xam dang ci gisee ne kon bu doon Touba bi genné wuñ ko fi ci dëkk bi digënté bu gatt señ bi dana fi liggey ci réew mi ci walu tarbiya ak defat nit lo xamne kenn dootu ko wax mom genné giñ ko genné réew mi yaq na lu bare bare bare ci liggey bi nga xamne amon na yene liggey ko ci biir nit ñi ci tarbiya le motax mu jigi daan wax sax ne sama ciat bokku na ci mënuma tok Touba defa jangat defa jangale ak defa yare nima ko bëgge nga xamne kon genné giñ ko genné dëkk bi donte lam ci jëlé moy lam wax señ bashiru mawahiba la tatanaha ay may yo xamne jeex mako waye téréwul ci mbirum sayer mi mom yaq nañ lu bari ci projet bi nga xamne amon nako ci fasiyene defal nit ñi ci biir dëkk bi bimu fi nekké ndax yar bi efficacité da ci am bu baaxa baax manam yarop señ bi suñ borom ci def tawfiq bo xamne digënté bu gatt kum ci genné rek nga don lamp bu leral mbolo mu dul jeex motax gis ngeen ñu bari ay ñetti at ak ñaari at ak amna ño xamne sax li leen tarbiya gën na neew lool kon lool yit dinañ ko jangate ci waxtaan benen bi ci topit moy dinañ ci jangate ne khasside señ bi lu bari ay madjal la ay aspect ci nek moy khasside yi liñ wax tadmin señ bi da ko ci def te lool lu fess ci mbindam la moy dina ñew di tagge yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di jangale lenen dina ñew di jangale tawhid di tagge suñu borom subhanahu wa ta'ala di jangale wala tawhid gis nga ci khasside gi ne man nga ko jël mu melni téré xam xam bu ñu jang di ci jang tasawuf man nga ko jël mu doon téré bo xamne dañ ci julli ci nabi sallam ak nak leer gi ci khasside xokal bu kaw nga xamne mom ñukoy durus xam nañu li ci rek deug deug mu bok ci khasside yi nga xamne kuy dox te bëgg sa dox gaawit bok na ci khasside yi nga xamne dang koy takko benen bi ci muju rek moy nak li señ bi ñi señ bi di melal ni ci xokal bu kaw ci mbax ci yu ci deug ma seen borom wan ginaaw luddul mom lol de lu amone la mom lol mom lu amone fi ci barab bi la man nañ ni ñi señ bi wax mom ñi ci ëpp jaar nañ fi ñu togon tay lu ben du ñaar du ñet ñen du fukki yoon lol nak société bi nak buñ ko mengale fi tollu fi ne mom dess na bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax fan la déssé ak kañ la buum gi dag nak nga lu xam waye lu melne xéetu rupture xawna am tu ci bo xamne kon yëkëti waat yitté yi deloko ci la señ bi bëggoon ci ñun jaatu na ci mouride yi rawate na ndaw ñi nga xamne dañuy dogu dugg nak ndax ñi señ bi defaloon ni ñoom ay ndaw lañ mom ñoo xamne daanaka kenn amu ci won ñeen fikkat wala ñi ci amon ñeen fikkat ñu ñi wañi la kon ndaw ñi it war nañ ci jangate ci ne ñi señ bi di melal fi ay ndaw lañ won mom ñu jaay seenu ndaw nak jënde ko suñu borom subhanahu wa ta'ala waye jumtuwa yi fi señ bi bax yi ci gëna jappandi ngir ñu mëna am lool nak dara jitu wu ci jumtuwa yi muy al-wirdul mahfuz muy khasidam yi muy yaram bu baax bi rek nga xamne serigne ci fi nek sepp ci lañuy wote muy yoon wo xamne buñ ci yaare buum gi dox suñu digënde serigne bi du dañ ci japp duñu recc te buñu reccut rek lam waxon mag ñi mo ci neene lan yatu la sanadukum su ngeen jappé ci man buum gi leen doxal ak yunus sallam du guddu innama ana wahdi man mi rek ngeen di wax ma agal leen ci yunus bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci teunk loolu lañ wax moy khassida la go xamne niko serigne bashir waxe rek serigne bi da ci melal gañu baax ñi waye di ci tawriya moy day wax ñele fekk ñi la bëgg wax neena bi mi wax rek bopam la doon wax ak mourid yi nga xamne ñom la bokkon nekkal fi ci dëkk bi muy ay mourid yo xamne dañoo jaayoon seen lepp jënde ko seen borom subhanahu wa ta'ala tam jël ko lool nak waye biñ doxé digënté bu gatt suñ borom gattandu leen ak mbaxam ak katanam ak yeen ma leen yi nga xamne amna fu mu tambalé waye amul fu mu yom kon téré bu melni xokal bu kaw war na doon bo xamne jangukaay yeb dañ ko jël diko jang mourid bu ne lu neew ne war na fexé ba xam la ci ne jamono ju ne mo jël daf kem katanam xam gi nak ajuul ci jang ko ci arab noko jange rek baxna waye fexé ba xam la ci nak rek ndax bokku na ci li seigne bi bëgg ci wa kërëm ñu mel non li dal moy li ma bëggono wax ci tombu bi ma ngi jéggulu nak lepp lo xamne rek lu ci gattañu la mujuna di teunk waxtaanu sax ndax melna ni limay indi won xawon na bari tuti waye rek ma ngi yekati wat kaddu gi diko danale ci limako tambale won te moy sante suñu borom julli ci yentibi sallallahu alayhi wasallam di tuba suñu borom diko jegalu di sante serigne bi tay jegal bu baax baax fi ñu nek jegena barab bi lol waron nañ fe nekke leneen lu lut rek di wax bi yekati ay kaddu gi ñu mel waye lepp luñ ci def lu yelawut ak warmam ju tedd ji rek ñing koy tuba suñu borom te diko jegalu lepp lu ci juk lu jub rek lañ ma don wax lo lepp lu ci dangit lu jub rek la bëggon wax wax deug kon ma ngi ñaanal cheikh mohammed muntaha mu yagg fi lol ta and ak wër naal bi mu fassiyene naal fi ci barab bi yalla ci suñu borom def ndimbal def fi def ci kemtan def ci tawfiq mu ag nako suñu bi bëgge lolou yomul suñu borom lol di jéggelu di siyar bu baax wa daaira bi di wax fa tabarakallahu hasanul khaliqin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Assalamu alaykum mbokki telespectateurs sen télévision Assama Dia TV ci samedi ji djourum ñenti fan ci wéru mai atum 2026 digënté 11h japp 13h dinañ am bekté and ak yeen ci sen jotay bu am solo bi nga xamné mom lañ tuddé fatalikou jambar yoonu mouride mbokki ñu fass yene waxtané sunu sang bu tédd ba soxna Astou Gawane Mbacké bint Cheikh Ahmad Bamba Mbacké Khadim Rasoul mbokki wara waxtané kon liggéey bu barkel bi nga xamné mom la liggéer wajuramu tédd Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waye tam waxtané jikom yu rafet ya waral na modérateur bi di jawrin ko so sey di ci dalal soxna mam fatim mbake mom serigne abibou soxna mam bousa mbake ak serigne cheikhouna johane mbokki kon jotay bu am solo ngok en direct Assama Dia TV Assama Dia FM ak mbollem suni plateforme bu ko ken woute
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi rawatina bokki talib yi no ngi len di nuyu te di len ziyara te di len balu aq di sakku ci kep ku ko man rek mu jang suratul ikhlas ñen fuk yoon l'ikhlas bu ne andak bismillahir rahmanir rahim jox ko sohna aissatou gawane mom cheikhul khadim adiya koko manit mu bolé ci suratul mulki ben yon dari kamili dari alquran yeppit lugo ay mana jangal ci ay kamil mu jangal koko durus kati khaside yit lu way man ci durus khaside mu def ko jox ko ko adiya waye rawatina khaside ak sin didi waye wakana haqqan itam waxalnama bopam ne serign bi ko ko joxon jox ko ci ndigal momit limbu ci way man rek mu defal koko salatu ala nabi gi itam mangi sakku koko man mu defal koko jurum ñaar fuk yoon bole ko ci addi yim koy defal yalna yalla nangu addi yep jotale ko ci yol ba te yokko ay njegalam ak yermandem ta tasu ci barkem ta dolli ay leram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talibe yi ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziar ñoo ngi leen di ndokkel ci bis yu tedd yi ñu nek di leen ndokkel ci wëru mag wi ñu nek ñu ñëwaat ci jotaay bi ñuy and mu jëm ci njangalem serigne bi serigne bu baax be baax serigne bu bobu di cheikhouna cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu warda ko nga xamne leppam gënal la leppam baax la leppam jeriñul mi def yep la tay ji nak ñu del ci jangalem serigne bi waye ñu jëmele ko ci lu yittel lol lo xamne yittel na mbollem ñi nga xamne samp nañ kër ci ay gol ak jigen waye yittel na ñi nga xamne samp guñ ko te fas ko yene def te moy lenn ci ay teggin yo xamne ñaari way dencante yi war nañ ko bayyi xel mo xam ku jigen ki la muy soxna ci wala ku gor ki la muy borom kër bi len liñu diko jëlé ci ndenkan lo xamné sëriñ bi ming ko denkon soxna Pende Diop waye rek man nga ni ming ko denkon mbollem képp ko xamné ab julit bu jigen la ci num wara nekké mu waxon ko néko na nga fexé ba bul sakku mukk top yalla té do ci bolé walé topalé sa borom kër bu ragal yalla bobu nga nekkal moy kon borom kër bi nga xamné dafa téggé ci yoon té diglé wul luddul l'islam diglé téré wul luddul l'islam téré koku dafa war ci borom ci soxna ci mu top ndigal borom kërëm bobu li fek digaluko lu suñu borom téré wala li fek téré woko lu suñu borom digal dafa war ci soxna ci mu top ndigal lu borom kër bobu ne ko nga xamne nak soxna yi seen jihad deug deug mi ngi ci top seen ndigal borom kër yoy ci lu amut sikisaka amul wérante moy soxna ci na xamne yol ba goor ñe de jëlé ci bu ngabon jaasi dem di xex ci l'islam mom bu topé ndigal lu borom kërëm bi nga xamne lu bax rek la koy diggal diko téré ab safan rek mu top ndigalam té yalla rek tax na xamne mom yool bobu la ci jëlé mom soxna ci kon yool bu reey reey la bo xamne ci ngeeneel yi suñu borom jaglél jigéen ñi té jaglél ko gor ñi ci lañ bokk lool nonu wax ko ne ko yit na nga xamne fepp fo xamé ne borom kër bu téggé ci yoon gëreem na soxnaam suñu borom dana gëreem soxna soso ngir ngëreem loolu nga xamne borom kërëm gëreem na ko té xam ngeen yoonte bi sallallahu alayhi wasallam amna fu mu waxon ne jigéen sa bu jullé julli juroomam fonku wéru koor sammu ay cërëm top ndigalul borom kërëm bu ëllëgé bu faato aljana buntu ya dañu bari ba buntu bu ne amna ñu fay duggé waye soxna ci def loolu mom lañ ko lan xolal buntu bo bëgg nga duggé fa kon loolu day wone rek waccu way bi nga xamné top sa ndigalul borom kër bi nga xamné digalul la loolu l'islam diglé loolu solo si nga xamné amna ko ak gënal li nga xamné amna ko ne ko it borom kër bi tégué ci yoon sa bu gëremul soxnam koka loolu mën na ko yakal lu bare bare bare ci gëremul suñu borom lamuy sakku wala a'yazu billah dal ne ko nak nga xamné kenn munta muccu ci mbugalul suñu borom loolu ne ñent yi mbalay bëgg wax mom da ko ba muy ñent yi bu ñëk bi moy wax lu amul ñaarel bi moy reey ñettel bi moy nay ñentel bi moy ñaaw ñott ne ko ñent yi mom nit munta muccu ëlëk loolu ne da ba ñent yi ci kaw suuf kon ñent la yo xamne goor ñi jigeen ñi ñepp ci bokk mom dañ ko wara wat ni ko seen kem katan te moy wax lu amul ak reey ak nay ak ñaaw ñott loolu kon lu am solo la xamne waras na ko bayyi xel ba legui it bokku na ci li serigne bi di denk soxna yi nga xamne ñi ngi ci negu sey loolu nga xamne waxon nako soxna soso nga xamne dafa dekkon ci bir keur serigne bi ñu am kuñ ko may mu dem fa sey bam fa seyé nek fa ab dir xeyna amna metti na ci mom dal ni sey ba xo mel rek mu ñew ci serigne bi ndaysan ginaa moy kilifaam jambat baagal neena biñ neenañ bimu noppé señ bi ne ko señ bi diglu ko rek bimu waxé ba noppé señ bi ne ko sey dal ñaar rek la ciono bu sax dak ak naqaru sax dak ne ko sey ñaar rek la ciono bu sax dak ak naqaru sax dak ne ko té nak gor day nango muñ ciono julit day nango muñ naqar ne ko gor day nango muñ ciono julit day nango muñ naqar ne ko té xamné bo dé kuñu tudd dima tudd yaar yoyu di nga ci doon lenn mooy di nga doon gor baaga doon jëlit bam ko waxee loolu neenañ soxna si daa talal loxom ne ko ne ko ñaanal mu ñaanal ko mu daal dem neenañ bam demee sëñ bi ña fa nekkoon mu wax leen ne leen ku ci amati kuy dem kër na ko defal loolu mu doon ab yóbbalam mooy na ko xamal ne gor day nangoo muñ naqar jullit day nangoo muñ gor day nangoo muñ coono jullit day nangoo muñ naqar ne leen ku ci amati kuy dem kër rek na ko defal lool muy ab yobalam kon soxna yit loolu baax na ñu bàyyi ko xel xamne li tax bu ñuy dem kër ñu tim leen muur leen léemu leen ne leen na ngeen muñ mooy dañu xam ne faw danañ fa gis lu leen naqari waaye ñu lu ci ñëw rek nañ ko delloo ci ñaar yooyu sëriñ bi wax ne daal gor ne sëy moom ñaar yooyu rek la coono bu sax dàkk ak naqaru sax dàkk te gor day nangoo muñ coono jullit nag day nangoo muñ naqar te ne leen képp koo xam ne dañ may tudd di nga tudd ñaar yooyu dañ lay tudd dima tudd ñaar yooyu di nga ci doon benn di nga doon jullit ba nga doon gor te waaka sëriñ bi ñaar yooyu yëpp sax la ñuy boole mooy doon ay gor doon ay jullit kon loolu it lu jigéen ñi war a bàyyi xel la ci seen négisey yooyu ñu nekk waaye tereewul nag moom sëriñ bi noonu muy digalee soxna yi loolu it góor ñi it bawu leen wax na leen it ñoom it ñuy bàyyi xel ak yi nga xam ne moo dox seen diggante ak soxna yooyu te ba ci jiitu mooy jàngal leen di leen soñ jaamu yàlla waaye di leen yërëm te di leen ñeewante ne leen am na ñeenti jikko yoo xam ne mooy tax ngeen mën a yor jigéen neen bi ci njëkk mooy jigéen da nga koy mënal njëkk di ko muñal di jëlale te jéggale ne leen ñeent yi ngeen di yor ngir mën a yor soxna da nga koy mënal njëkk di ko muñal di yërëm di jëlale te jéggale ne leen ñeent yooyu la da nga koy mënal njëkk di ko muñal di jëlale te jéggale daal lañ ci tegal leneen ne leen te xam ne li nga def ci moom bañ jox la ko boo jëloon fukkam def ko ci càmmiñam la ca kër ga du tax ñu jox la ko mooy kon jigéen ñi mat ñàkk mat gi ne ci ñoom moo tax ñu leen di jël di leen leen may kon na ngeen bàyyi xel loolu ba tax ngeen di leen yërëm te di leen yiir daan di leen wax it jamono ju ne di leen soññ ñoom góor ñi ci ñu bañ a xaabaabal ci kilifteef googu nga xam ne goor ñi ñoko am ci kaw jigeen ñi ndax goor ñi ñoy kilifa yi jigeen ñi ci neegi sey waye nak kiliftef la go xamne lu l'islam encadré la kiliftef go xamne ci deug rek la tégg rek la dal na len wax ne len na ngeen baye kuñ ci jox soxna mu japp ne ab jaam lañ ko jox duñ seeni jaam jaam yalla lañ daño bëgg ngeen and ak ñom jaam yalla ci deug na ngeen baye kuñ ci jox soxna mu fogg ne ab jaam lañ ko jox duñ seeni jaam jaam yalla lañ daño bëgg ngeen and ak ñom ci deug di jaamu yalla ci deug kon lolit ne len kon lu ngeen len di digal na fekk ngeen nek ca lu ngeen len di tere it na fekk ngeen bayiko kon lolu wartef la ci borom keur mu fexé ba nek royu kay ci soxnam tamit te and ak mom ci deug motax gis ngeen koku ñewon ci señ bi ne ko soxnam dafa faatu wal iyas billah ne ko kat señ bi sama soxna kat dafa faatu waye mom ma bëgg nga ñaanal ko danako waye sax nak yakarna dina ba xamna dina bax ndax gëreem nako nena señ bi nako ah wa yow kula gëreem yow kula gëreem mu na ci yalla señ bi nako bu ñuy wax naan jigen bu ko bu goor bu gëreeme borom bu ko ma jigen bu ko borom kërëm bu ko borom kërëmam gëreeme aljanaay kërëm loolu borom kër bu am gëreemul yalla motax ñuy wax manam borom kër bu tege ci yoon motax ñuy wax wa motax cheikh le fall nena dan wax ne ah dom jigen bu ko borom kërëm gëreeme adunaay kërëm neen lool ay wax la rek da am luñ ci jublu rek neen ndax monsieur gëreem na madam te teewul ñom ñaan ñu and dem sawara wa ñaari yéfer yi and teewul bu goor ba big na ci bu jigen ba te taxul mu amul ko ben jariñ kon julit bi nga xamne mo tege ci yoon motax ñuy wax kon loolu moy liñ indi won tay don ko waxtane muy lenn ci aq ak wartef yo xamne war na ci digënte way dencante yi mo xam soxna si nga xamne mom lañ yilif ak ku goor ki nga xamne it mo yilif soxna si ñu xamne ci deug lañ wara and ci l'islam lañ wara and ci ngor ci yeuremeunte ci xamne dañuy motulente ci ku ti ku ne it xamne sa morom amna loko wara yilife amna loko wara yire amna foko meuna jariñ amna fo xamne jigeen ñi ñofa wara taxaw goor ñi amna fu bari fo xamne goor ñi ñofa wara taxaw soxna yi kon loolu lañ indi won tay ci jotaay bi di len jox dajé benen yon ci benen jotaay inshallah taala fa tabarakallah asalul khaliqin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

lo mana jam da nga fajar se jeffe ye bang fa ñu jor ate ye dis na metina nga jël ci bir ba mel bu yes mun sorti souf ba fepp fess nga te dewet te doone di soppi wut.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bokk julit yi, bokk talibe yi, seen mbokum julit, seen mbokum talibe, Mokhtar Kamim Cheikh Saleh mo ñëwaat ci émission yété. Di leen nuyu ko siar, tam leen nuyu bëk siar bi ki Cheikh Mohamedul Muntaqa, yalla nako yalla yagal te wëral ko. Di ci tek njabotuk Serigne Touba gep, waye delu wadi nuyu Cheikh Abdou Samad Ibnu Cheikh Shoaibou di ko siaré bu baax, tay siaré téléspectateur yépp ci émission yété. Bokk yi nañ xamné ay téggine ñu nan ko ab yar mba ñu ne ko ak talubé lu reey la ta moy lepp doomu adama Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba ma wax ci téré bi ñu wax nahju qada'il haji né ku bëgg top yalla tajaro ko ci ay teggine top sunna tajaro ko ci ay teggine do am ci la ngay top la nga bëgg teggine momu nak moy ngeenji lu nit ki denc ci aduna waye moy ngeenji lu nit ki denc ci al-akhirah ko ñi askana la ci yow tiranga nan la ya bax loy am ci mbax ga ay teggina ko gën tegginay leral ab xol ba borom xam fu mi jaar teggin moy jégeñal ab xol aljanna bu bu ëlëgë dé tabbi aljanna da koy yomb tegginay waral sa dëkkëndo ñëpp kenn ko naan la kenn ko nek naan la sun doom ji ya bax wayé tegginay tax itam nit ki sori sawara ba sawara du ko lak ëlëk tegginay waral say dëkkëndo ñëpp kenn ko nek dila tag safo la ngay dom ci ñoom di dekkendo ju bax ñu lay ñaanal aw yu kon nak ak talibi lu ko bay jinde jar nako ndax ko ko am itam sa bop nga koy def waye ko ko ñak itam sa bop nga ko xagn wax ji ma wax Cheikhul Khadim mo ne id kullu man bi ghayrihi ra mattiba fa innahu yuhramu fawzan wa intifa'a wa huwa fi ad-darayn khayru kanzin wa khayru ma'tazza bihi dhu 'izzin li'annahu al-munawwiru al-janani kama yuqarribu ila al-jinani wa yujibu al-madha lada al-jirani kama yuba'idu 'ani an-nirani kon tegina ngok di waral yi yep di fegal nit ki sawara waye di tabal nit ki aljanna di waral ñepp do moko ñepp safoko kon ay teggine moy liggey ci ñaari mbir kiñ xamutone dembu xamuñu ciosanam muy ab doxandem bu amé ay teggine day daldi mëna bokku ci ñu baxña ñu nangul ko nañ nangulé ñu baxña lepp lu muy wut ci société bi dana ko amé niko wa société bép di amé ndax téggine ya mo koy sang sutura té fekk bo démé sax kat koku fam joggé dëkk fa ay bokkam xamuñu leen duñ ay boromi xam xam waye téggina ko sang sutura ba mi niro ko xamné ku bax la buñ adapté ko comme ku bax jappé koy muy borom xam xam ndax lan dañ nan ki mom ni mu mel ak ni mu yaro ku ne xamna ne borom xam xam la fekk teggin rek ko sang sutura kon teggin amal na njariñ ku ñu xamul teggin amal na njariñ ku jangul teggin amal na njariñ borom askan wu ñu xamul lool lepp teggin da koy sang sutura ba de su ko xam ci mom lool lay jariñ ki nga xane xamuñu ko ki nga xane dañ ko xam nak muy borom xam xam di mbokum ñepp lu ko teggin di jariñ bokk yi koko teggine daf koy jeriñ muy ko xamne kinaaw ken laajtewul ciosanam ken laajtewul aw askanam ken sik sakkewul ab xam xamam koko teggine daf koy jeriñ neko dana la jox ak texe loy def ci aduna lu jub lay don te bo yamul xame dana la fay koko lol lañ koy faye mom ki amul xam xam liñ koy faye moy day bokku ci society bi ki am xam xam dañ koy fayé mu bok ci société bi te bu ëllëgëté mu bok ci ñay am yool bu reuy yowal qiyam loolu tax kon sallallahu alayhi wa sallam ne won dañ ma yoni ngir ma mottu lu ci li deson ci bi yar innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq dadi ne yar dafa melone ne tabax buñ don tabax ben birik dess ca bu te tabax ba yegg dadi man mi may birik ba biñ mané tegg ci tabax bi rek dafa daldi mat moto yentibi sallallahu alayhi wasallam ko dañ ko yoni won ngir mu yeggal ci tabaxu mbax ngir mu yeggal ci tabaxu bi yar ngir mu yeggal ci tabaxu teggin ben birige ci manki won mo yentibi sallallahu alayhi wasallam bañ ko ko jene tegg la mat motax kon bokki ku bëgg jariñu ci aduna ak alakhirah bëgg bok ci société bi ñepp nangul la nga amub yar ami teggin amuk talube soko defé bok so ñaké bi yar ñak teggin ñak talibé so bokké tayit dess na la sempi ëlëk bari na lu nit ki am ci ak dundam ñak teggin xañ ko ko mo do borom xam xoy dañ né danañ bolé ak nit ak alalam tejj kasso amul wérante dé danañ bolé nit ak xam xamam tejj kasso amul wérante dé danañ bolé nit ak aw askanam manam fim bokk aw santam tejj kasso amul wérante dé danañ bolé nit ku nekk ci biir mbolam ñu sépp ko tejj kasso amul wérante dé way kenn du bolé nit ak tegginam tejj kasso ku ñuy atté tay ku am ka ay teggin luñ koy atté motiver biñ ko motiver moy dafa am teggin du massa am ci aduna ben motif bu ñuy motiver nit pour mu tejj ko kasso mu nekk ay teggin du am kon nak lepp lu mëna doon dess nako bolé nit tejj kasso bam dess ab yar ak teggin motax seigne touba newon fa kathratul ilmi bi ghayri adabin bari ab xam xam lol te amut ay teggin jalibatun ila al adha wa ta'ab lami yobbe nit ki moy lor ko ak sonal ko takat xam xam lu tedd la waye ñak gi ñak ami teggin motax kérok muy soti xam xam ba da koy lor kon xam xam lu bax la bu ande ki teggin day waral nit ki am ci adunaam lim wara am te bu alakhirah mu am lam wara am waye bu fekke da bari ab xam xam mo nopi ñak ay teggin nak ëllëg ci bir al adha wa ta'ab lor ak ciona rek la koy jural kon nak bokk yi motaxon seigne touba wax na njariñal teggin importance gum am motax ne qad talabu nadman hawata adbali yataaddabu wa dhaaka wajaba mangi andano na ñew fi ne ma bindal nu lo xamne day aju ci teggin ngir ñu mëna tegginu seigne touba la ni wa da war de tegginu da war kon nak teggin yoyu moy ak talube moy ab yar moy jikko ju rafet su ko amé lenen lu mankilé lola dana ñew su ko nit mankilé lenen lu amit lola dana dem sen bok sen xarit muxtar kam cheikh salim mo ñewon ci yété di len siyaré bu baax di len gëreum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: kun katiman lidurri wal busatanal

0: As-Samadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: As-Samadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa As-Samadiyé TV ma ngi ziar ñep di jël nuyo bi diko yarale ci Serigne Abdou Samad di ñaan yalla mu dolli ko tawfiq ak mbolem ñi nga xamne ñu ngi tewlu Samadiyé sunu waxtaanu tay nak mu ngi jëm ci walu garab buñu jégué mom tam ñi ko wax gigis gigis mom ñu bari xam nañ ko ci all bi bu dé ci kër yi fi tousul nga gis ko ci kër yi bari na fi trop kër yi bari légolé nga duggo fekk fa garab yu jégué la da nekk ci all bi da nekk ci kër yi bude ci wa all bi ñom xam nañ ko dañ ko da jëfëndiko ci lu bari surtout ci walu ba sakket de xew xeyna mir yi ñoko fi dindi tabax yi waye bu ñëk buñ da sakket ñun ñi di wax xam nañ ko ba xañ ci nañ bataay waye dem boba daar ñu sas la fukki taxar ak ñaar moy taxar boba di wërëngal wala mbankan yoy ñuy bank bude ci walu xëddit neeku ñax yoy amon na ci ndax mom lañ dan takalante nonu tek ko muy bum gu mo guñu tek ñax mi diko rabbu ci ko xanchum gi gis mom ci la bok ak yenen yu bari ñi koy jëfëndiko ñi dan rabbu saq yek rabu sendel yek tegeet yek tagara yek beurina yoyep ak yenen fo dem amna yuñ koy jëfëndeko kon mom ci garab yi nga xamne dañ ko da jëfëndeko ci yu bare bare bare ci la bok lu jitu lol sax batay ci walu yi ñu sol ni mangi daan nañ ko ci jëfëndeko daan nañ ci rabu luñ sol ba ci sax mbaxana yi nga gis amna yo xam day ko ci darab kon bari na luñ koy jëfëndiko wante nak batay ci walum fajit non la mel dañ koy fajo muy liñuy fajo lu bari mo xam xobi la mo xam xañ ci mel xasmi ba ci ren yi ba ci domam yu sax dañ ci faju lu bari bari xob yu bari na njëriñ lima ci ñëk gis nga li gëna sonal nit ñi fu ne lu melni hémorite sonal nit ñi lol lol lol wante ko am xobam yu

rek faw mu tan kenn ci ay jaamam jox ko xam xam ak njub ak leer ak katan go xamne day reddat yoon wi day beslat diine ji lolu yoonte moko jangale sallallahu alaihi wasallam ñepp xam nañ ne Omar ibn Abdul Aziz mom moy al mujaddidul awwal gannaaw bo xarnu weso ci dundu ci ginaadu na yoonte sallallahu alaihi wasallam ginaawam xarnu bu ne ay kangam feñ nañ imam suyuti jangale na ca akhbarul mujaddidin xarnu bu ne ak ka fa gënon rañeku ñu man ko tuddé am mujaddid leg leg mu doon ñaar ño xamne seen tollu way du sore lol borom xam nga di warante kan moy mujaddid ñom ba ci xarnu mom suyuti mu ne xarnu bi nak mom yaagar na ne du kenn waye man mi la ndax ligéyam ci l'islam serigne touba radiyallahu anhu ku ne xamne ne mo doon mujaddid ci xarnu moy mujaddid bi nga xamne am jangalem ak yaram ak nim bessele l'islam rawat na ci afrique sowu jant gi lim fi fekkon ci lendum ak nim ko leralé lim fi fekkon ci ak yaqku yaqku nim ko defare ak lim yenu ci ay choono dundu ko ngir l'islam talub l'islam mana tak mana leer ngir ginde jaamu yalla yi sun borom defal nako ci cieur bu reey reey reey ba sik amul ne xarnu bimu don dundu mom moy mo don mu jaddit bi motax naka lay dundé sunna yonentu naka la wote jëmé ci naka la ci yaré moy lako way kat bo xon antal murabbi bima rabbal amin bihi harfan bi harfin fama fil jil sharwaka bayt bi nga xamné borom xam xam yaangi waranté ndax serigne touba moko wax cheikh sidiya wala cheikh sidiya moko wax serigne touba waye lu ci mëna am rek bayt mom foto na serigne bi ne ko yow yaay ki yare ca na yaronu sallallahu alaihi wasallam don yare harfan bi harfin fum tegon tank rek nga tek fa sa tank lim beggon nga beug lim don def nga don def lim don wax ngay wax nim womate won ay sahabam non nga womate ñila top waye yermande ak yene ji ma amon ci xet bi mo nek ci yow motax mu ne ko fama fil jil sharwaka mas gi jamono gi nit yalla yi bari nañ bu xon xoy bari nañ waye ku dend ak yow ku niro yow neeku fi alquran nak daf ñoo jangal abdulit dafa doon ku leer ko xamne ay mbiram du doon lu ñuy lam lamé yalla ne waman ahsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin kaddu yi rafet yi bari na waye kaddu ga gëna rafet ci kaddu yi moy kaddu gu wote jëme ci yalla and ak aji wote ji jeme ci yalla mi ngi jef ju bax waye ab wote mu don lu leer nañ wax ko ci kaw ne innani minal muslimin man billahi ci julit ni la bok motax seigne touba bo gisee am jangalem leer ba lum nek rek yemul ci diko wax diko dundu di ci yar ñam don yar waye da ko bind baye ko fi mu teela wax ne banaitu ta'ati bittiba'i sama top yalla mangi ko tabax ci top yonent bi sallallahu alaihi wasallam naka la koy topé bi zikri was sunnati wal ijma'i tanku ci al qur'anul karim tere bi yalla bi ak njagalem tanku ci sunna yonent bi sallallahu alaihi wasallam nga xamne mom la joxoon xet wi nalen bayina len ci yoon wu leer nañi yoon wu yaatu wu jup amul pak amul taqtaq yoon wu set la kunna maluk rek moy waccu welis yoon wi serigne bi neena man sama top yalla yeb mang ko tabax ci alquran ji ak sunna si waye ak ci al ijma' moy li borom xam xam l'islam yeb ma sa xamne moy deug moy jup ñu tan ko depo ca motax bu jamono doxé ba yeksi fi mu yeksi mu melni am njaas ak leunt rawat na ci baatu sunna day feñ bu baaxa baax ci penc mi am ñuko def mbub ak tubay solal ko seen bop xagn ko kudul ñom lolu xeyatu waru la alquran dafa joxon dule di nelen fala tuzaku anfusakum bu len wote ne yene fi gën bu len wote ne yene nek ci njub yene nek ci leer rawat na bole ko di joxon ñeneen di len jëmele ci ab safan yalla mom mo xam ay jaamam huwa a'lamu biman ittaqa kuko ragal ak kuko gëm ak ku nek ci njub mom mo xam bam leer nañ motax do baadama julit dana nax bopam ci bimu yaakaare ne sunna si yonent bi
ben

0: dem ci bar fanan ci bar mandi xam nga lolu toña ngi diplomatie senegal waron nañ ci juk da man nak japp na ne lolu luy nitu la luy ñew lo xamne nañ sentu ne ëlëg ak ci bir danañ am luñu wër genre coalition ci sous région bi ci kurel yoyu andando ngir tañ ci senegal ci fagaagal tarixay ndax koko ci gambi bul fatina amna kurel yu joge fi dem di len di gané ji gambi gambien yoyu di fa am ay manifestation ak événement bu len fatina ci mali ci guiné lu ci bari sous région bi yoyu mang fay gëna développer gisine wow ba ay wé am ci mali ku ne xamna né sen loxo gennu ci kon nak suñ moytuul xolaat suñ taxaway amaat gis bu leer ci yi mëna ñew ëlëk def prospective gis ne ëlëk ak ci bir sous région bi mëna ñew andando ci kurel yoyu lënkelo dal ci kaw sénégal wala dal ci kaw tarixa yi wala kilifa diiné sénégal lolu ñun ñep war nañ ci bayyi xel ta war nañu bayyi xel xamne itam amna lu melni ay projet université yo xamne kurel yoyu ñing koy nal lu melni ay université islamique bo xamne liñ ci djublu nenañ jangale diiné nangam ta man danger bima ci gis moy man nañu dem ba université bobu su amé ñu sétane ko bam am ba exister man na nek université bo xamne moy nek centre bo xamne ci la nit ñi joge gambie di joge mali di joge guinée di fi jang ci sous prétexte waye fa lañuy mëna lalé ak seeni plan ak seeni pexé ngir rek idéologie violente bobu ñu bëgg doxal ñu mën ko doxal kon nak état wu sénégal wax dëgg yalla amna ci responsabilité bu réré ci xol université bobu la ko tok da taxajuk dëgg université yoyu projet yoyu waye itam xol financement yi fu muy joge ndax ñu bari xamnañ ni amna réew yo xamné ci walu financement ay wa am Mali Burkina Niger seen loxo genn ci amna réew yu golf yo xamné lolu seeni financement ak seeni alal ay yi am fofu seeni loxo genn ci kon nak Sénégal war nañu fagaru surtout état du Sénégal xamné stabilité réew mi ak jamm réew mi war nañu am gis bu sori xamné li ram ci ñak bi li jëm ñu man ko gatandu
1: machallah jërëjëf xamna légui sax jota bi légui ñu nek ci tiadli ba ma ñëwaat ci señ cheikh ci cadre yu mujjii dama ñëwaat ci señ Souleyman mu def ben jangat tout rek ci li ben mbokk wax ni fi Sénégal wuté ci walum pass pass da fay am wuté ci walum pass pass lool tamit ak terme la bo xamni ay nit ñi ngi koy commencé wax bu ko gëm lu nit ñi ah lool tamit yaakaar na jar na dal nga taxaw ci akit ndax tamit ak julit ko xam yow da ngay wote wo sunna est ce yow sañ nga taxaw di yëkëti ay cadre yu ñaaw di ko jëmele ci doom aduma jël sa kilifa gu mag kuy defal ko xam ni semul la borom xam xam la waye nit ni rek sa morom simple nga yëkëti ay cadre yu ñaaw di ko jëmele est ce lool l'islam da ko santane parce que buñu gisé ñi nga xamanteni dañuy wax ni tuddé seen bop ay doan di woté nanaka ci TikTok bi ak yoy lañ fay nek moy xassé ak di fégnal ay ayib ak yu mel non ñom lool rek moy seen nit est ce lool tamit diiné la wala sunna la
2: alhamdullilah jërëjëf serigne Abdul Ahad ci tombe bu am solo bi nga garal mën li yaay duggé ci tombe bu am solo té moy leglé yenn xew yi xew ay nit di wax ne lii bi daal sukkandiko loolu di xas ak di tooñ ñu koy def masalan màggal wala gàmmu yi gën a siiwu ci xew-xew yooyu waaw balaa ngay wax ne màggal bi daala wala gàmmu bi daala da ngaa waroon a xëy fekk kuy màggal nga ànd ak moom masalan bisu màggal nga ànd ak koo xam ne moom day màggal fajar jot ngeen bokk julli fajar ayna ndiki jot na ngeen bokk ndik ma ngay jàng alquran bu dee naaf ko yor yor ma ngay julli yor yor ma nga passé bëccëg ba ci waxtaan ci diine ak ci ay nitu diine ma ngay togg aw ñam di jox ay gal ak di leen berndel di leen bigal nga xam ne boo yendoog moom ba ngoon falaa nag moom ba suba mënoo laal lenn ci li muy def ne lii bi daal lu mu def rek l'islam a ko jàngale boo demee ci alquran fekk boo demee ci sunna fekk

doomu aadama daf koy yittewoo ci ak dundam, mënu ko ñàkk. Loolu itam lu mata bàyyi xel la. Nga gis ni foofee nga xamante ni nii fa la ko soxla sa sëriñ ba bàyyi woon, mu nangu faa toog te jëm yàlla tax ba njabootam feeñ fa. Ñaan googee fa yonent yàlla Ibrahima ñaanoon, ñaan ga nangu na. Boo jàngee ñaan ga te xam barab ba, nga xam ni ñaan ga nangu na. Tabaarakallah, yàlla na gën a nangu dara jëy Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Yonent yàlla Ibrahima nag kon njaboot feeñ na ci biiram, ginnaaw boo xamante ni ay atam sori na. Njaboot googu yi feeñ ci biiram am na wàccuwaay bu rëy ci xolam. Yàlla nag dafa fiir ci xolub mu'min. Yàlla du bokk, loo ko boole moom génn na moom rek. Ibrahima wàccuwaay bi mu am ci doom ji ak yërmande ji ak cofeel gi tax na sun borom digal ko ni ko ray ko. Loola lépp sun borom di ko ca natt ba xam mbëggeel gi muy wax di gëm ak boromam, cofeel gi muy wax di gëm ak boromam, gam gi ak sopp gi ak wóolu gi ndax ma nga fa. Te loolu nga dégg sunu sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di wax mahat mahabbati al muhtar sayyidana hubb al maghani wal ahlina wal walada. Bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yàlla tax, tax na xàmmeetut bànneexu nit ak doomam. Loolu la sun borom doon nattoo yonent yàlla Ibrahima tax mu ni ko ray koo. Nga gis ni Ibrahima dëggal na gént googee, mooy tëna saytaane, tëna ko. Ndax loola nun amut luñ ci war a jàngatee anka yi, mooy sun borom dalay dénk njaboot, nga war a taxaw ci yar leen, nga cay feeñal loo tudde yërmaane. Te sax du yërmaane, yërmaane mooy nit ki nga teg ko ci aw yoon ba bu ëllëgee bu la gisut mën a dem. Waaye tax bu dee daara doo ko ci nangoo yóbbu ndax ni dafa xiibam wala li muy wéra di daa bari. Te yooyu yëpp ay prétexte la yoo xam seytaani moo koy utiliser ngir sa doom ji li nga ci bëgg doo ko am. Ko defee nga jàppe ko yërmaane, wala yaayam di la ca wan yoo ci gisut yoo xam ne dafay wan ni la moom doonut nit ku mën a sori. Te lam ci jublu rek mooy yërmaane la ci jublu ca lam ko tuddee, te loolu du yërmaane, alkande la. Njël benn torox te nag daa niroog aajo ju faju, waaye bokkut ca kanam lay feeñ. Yooyu des na ko ci jànge. Nga gis ni yonent yàlla Ibrahima nit ku responsable la, mooy wax ak njabootam. Ndax lii ko yàlla digal moom jàppewu ko gént, ndigal la te faaw dana ko def. Waaye nag daa am ñum seqal ñoo xamante ni nii dana leen avertir, jox leen ci itam li mu bëgg a def. Muy nit day waxtaan ak njabootam. Ma wax ni toll nañ ci jamono joo xamante ni nii képp ku du dajale sa njaboot di wax ak ñoom, nit dana leen karkaral def ci seen bopp yi loo xamante ni buñ jël siwaatee dindi ko dana la doy soxla, mu tëlati ci nag. Moo tax war na ni communiquer bu baax a baax ak sunu njaboot di wax ak ñoom li nu bëgg ak fi nu bëgg nu jëm fa. Loolu dañ ko jàngee ci événement bii di xew ci njëlbeen ga yonent yàlla Ibrahima wax ci ak soxnaam, wax ci ak doomam. Fekk leen ñoom itam ñuy nit ñu gëm yàlla,
te wóoluko nit ñu nangu dogalub suñ borom te nangu ko jëfe leen fakk muy soxna si jàppale na ko ci ndigal lii nga xamante ni moom la ko suñ borom jox doon te metti na ndax soxna si benn bant boobu la am Ibrahima tam benn bant boobu moo feeñagun ci njabootam waaye loolu lépp ndigalu suñ borom li gënal leen ko gënal leen ko ci ñu jëfee loolu yi suñ borom sant leen nga xam ne bu doon jamono ji doo nangu mukk ni ndigalul borom bi la da ngay jàpp ni ak gént la rek noonu ne da nga ko ni tawile ngir loolu yi du mën a sont waaye da ngay gis ni seenu gëm yàlla ak seen tolluwaay ak fi ñu jaar ak moom tax na ñu am yaqeen ci ni ndigalul suñ borom la waaye ndax doom ja wax nañ ko ci dara waaw bàyyam wax na ko waaye lu mu tontu mooy ifal ma tu umar sa tajjudi ni insha allah min asabirin defal li la yàlla digal bu soobee yàlla da nga ma fekk ma doon ku mën a muñ mooy ku nangu dogalub suñ borom ndax ci loolu lañ ko yar ci loolu it la gis waajuram nekk ca mooy yar bi gën a efficace ci yar yi mooy li nga bëgg sa njaboot mel ni yow mel ni ba pare Ibrahima ni mu mel ak boroomam moo tax comportement yooyu njabootam yor ko nga gis ni léeg-léeg nga bëgg dara ci sa njaboot mu tëx te dañ leen a influencé te kenn jiitu ci seen yaay wala seeni bokk yi leen gën a jege ci lànkloo leen ak jox leen ay xalaat yoo xam ne day jooyoo ak yi nga am yow te ma jàpp ni nit li koy may barke mooy topp ndigalul waay juram su fekkee ndigal la du ak mooy yàlla la taata li maxluqin fi maasiyati lxaaliq loolu lu am solo la luñ ci mën a jàngate nga xam ne léeg-léeg nga gis gone bàyyam di ko tëkk jaral ko bàyyi kër ga ma ni déedéet daa am wet goo dëng mu bëgg la fa jubbanti jarut bàyyi kër ga dellul daa am yoon woo aw te du noona mu bëgg nga del siwaat ci yoon wi daa am wet goo taxawee te taxawaay boobu wërtamel noona mu bëgg koo corrigé daa am lu mu yéene ci yow bëgg ko te bokkut ak fi ngay xalaatee yooyu yëpp dana tax waajur yi gën a bàyyiwaat xel seen njaboot waaye doom ju déggal bàyyam ñu nangu dogalub suñ borom nangu ñu tër ko rendi ba mu joxe ci xalaatam mooy napaaka bi ñëw na ko takk ba du yëngut na takk ay bëtamit ba bu mu ko gis yooyu yëpp di effacé rek yërmande yi dox seen diggante xam ne mën na koo gaar ba tax du def ndigalul suñ borom waaye nga gis jëfe li yàlla digal jëfe ndigalul suñ borom jëfe ndigalul sa kilifa doo ci jële mukk gàcc ndam rek ka cay jële mooy Ibrahima ba mu tëree doom ja ba def yooye yépp dara desu ci lu dul rendi ba mu tuddee yàlla rendi tudd màggoog suñ borom gi tekkee ay bëtam am xar la gis mu geestu ci wetam doomam taxaw ñoom ñëpp ñu maase sant yàlla ci teraanga jii leen seen borom terale te mu juddoo ci jëfe ndigalul suñ borom mbokk yi loolu du bis bu tuuti ci diine du bis bu tuuti ci aada li ci nekk ci am njàngale nañ ko wax nit ñi ñu bàyyi ko xel
baax baax bokk yi fofu yi le tabaski juddo kon ay jaam lañ woon yu déggal seen borom yu tënku ci ay ndigalam te nangu ko jëfé yalla wan leen xéewal gi mu leen wan muy motivation waye fam digé ak ñom ak pay aggu fa muy alak yawmal qiyamati al-akbar kon bokk yi ñu xamni tebaski ak jaamu yalla la go xamanteni ni dañ ci wara yek yalla ndax yalla soxlawul yap wi soxlawul dara ci yek gi baye gi xel cyant gi lola rek la ci soxla kon bokk yo japp ni ginnaw ak jaamu yalla la yu dis yi ci top ba tax mu indil nu fitna ci sunu dundin yoyu moma ta xolat aada ji ci doliko ba uppi loxo ba mu dis gann ba solnu ci mbedd mo xamanteni mënu no wagnuko loli moma ta baye xal kan la war mukallaf la war mo xam goor la mo xam jigen la su fa man man ba nekké ñen ci borom xam xam yi wax nak ni man man bi moy fekke ñeug gi ngui koy jënde man nga ko denc atté do ko soxla tabaski war na la su fekente ni mënoko nak nga xamni mëno am aw dess tabaski wacc na la te kinu yalla bolel muy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wax nañ ni tabaski na ñaari xal yo xamanteni ni yu mat lañu doon lañ ben ba mu ray ko ngir njabotam bi ci dess mu ray ko ngir aw xetam ñim ci war te mënu ñu ko ba aduna tukki defale na leen ko kon bokku yi diine sonalun so mané defal so mënul bal ñaka man gi yalla mo la ko sante baye gi tam mo la ko sante ñaka man gi sun borom mako dogal ci ciobarem baye gi mo la ko sante kon def gi ak jaamu yalla la baye gi su meuntene ak jaamu yalla la waye da ngay gis ni aada ji ñu aada wo fi ci sunum rew yobbe nañu coono yo xamanteni ni mënatuñ ci wañu deug la jabot dafa metti neexut ko sañoon waxtu ci nek buy jot la kenn ku nek di defal njabotam nga manal ko sa njabot waye ci kaw nak mu and ak dogalu sun borom man man ba nefa waye bu fa mënul bu fa mënuwut nak yenn coono yi du ko jar moy lepp ye fi jambur yo xamanteni woor nañ la mëno fay te yeng ko ko fenn waye bëgg rek ñu xamni man nga te mënu loolu jëruko top kër sëriñ ci kenn ku ci nekk nga sété ko ko ne nga dis ko sa bop wër fa sa bop wili pandé te bokk yi ak put wanasu lu gëna wex dimbali ma ju siiw te kenn dimbali wu loolu itam dafa mëna ñak yando ko fanan ci kër barab ngir wutum tabaski lo xamanteni ni sunna muakkada la du farata te it mënoko te doom adama lepp lo xamanteni ni dana ko am waye bu ko amé par ñak bopam lolo jëruko ci mom jëruko nit amut lu gëna for bopam nit ñi nañ moy tokkandiko bu baaxa baax di wut dara tax nga toroxal sa bop jëruko
té nit ñi buñ koy wut image bu né dañ la ko wan ci seen bop ngir wan rek ni la yitté wonako té mu wor ko ni diiné téggul tu ko ada ko tek moy buma ko demut soxna ci réaction yi la am buma ko defut sama doom yi réaction bi lañu am buma ko defut wa koñ bi réaction bi lañu am ci man té ñoñu ñëpp kenn taxut nga ko cey def yalla rek ka ci warone jël séré lool itam gis nañ ni jafé jafé la yo xamni ñang koy togg nga gis ni itam man lenté ak concurrence dana tax nga wésu fa nga warona yam da xarum diw ma ni la tollu te di waruma pum xar foko tek te yalla tollé wut man yi kër gi samay nawle la ci nekkal buñuy téré warna ma teur ndax lool moy diiné dedet yoy daf ci am yo xamanteni dañ ko wara seppi sanni ndax indil nañu choono ci dundu gi te wallahi alazim jeruko ndax payu yalla newu ci taw xass rek lay jur bo lege yoy matna baye xel bu baax baax nga gisit ño xamanteni ni xeyna ay keur yu fasantiko la ñor te fenn fu nek soxna na fa kenn ko nga gor gor lu ba beral ko am tabaskem teew ci sa bop amoko te manono yomb lol moy yow nga def ko defale ko ñepp ci kaw pass pass ak yene waye da ngay gis ni lijeenti kenn ko ci ne nga ni ko sam tabaske gi teew amum tabaske lol di lu doy war lo xamanteni ni ñak xam sun diine ak ñak ko dund mo ci feñ bokk yi am ci yo xamanteni ni nak donc ko ci def te mu niru lol ay xeram te moy laal ci deret gi kenn ku ci nek nga laalal ko ci njaboot gi bokk yi lolou du diine mayew dara ci sun borom taxuta guddu fan taxuta am wërseuk taxut nga yagg fi taxut nga tekki muslewut ci dara ndax lolou yuntukaay bobu mënu dara bokk yi yalla moy musle yalla moy joxe suñ gi wut yalla nuñ ko wut ci lu dagan ya moy fim nu sant moy ñaan leen yoy ci mata baye xel la bis bi itam laaj na dimbalante laaj na bu baaxa baax dimbalante goor ñi dimbali njaboot gi itam dimbali borom kër yi ndax bis la yo xamanteni ni sars yi bari na ci te li nu dal lepp njaboot mo nu ko tek du diine waye njaboot te njaboot neexut bokk yi dafa metti njaboot neexut dafa metti te gone xamut lu bay ba man boko togné sax dana la bolé ak sa bay lay wax té jappundi ya man bayam day défé ni bayam la man lén lu ci né itam day japp ni bayam amna ngeugam ba tax num ko bëggé nom ko sentiré non la koy waxé kon wajur yi jigéen yi ñoo mëna jappalé seen borom kër yi ci tek yi nga xamanteni ni lég événement yi dana ko indalé da leg day fay jafé lol ci seen côté wet gune danañ ko fa wañ jëmi way du tax mu sa faraw
bayiko xel leg leg itam nga gis ci événement yo xamanteni da fay tomber ak fin de mois comme ni mu def xamna am na ño xamene yalla da leena natto fay ab loyas bo beugé fay loyas genneb dépasse wutum tebeski té li ngay am matuko jaxla dik na bo beugé genné dépasse ak gennum tebeski jaxla dik na leg leg itam yenen xew aju ja mo xam am tuddu la wala lanen xew yo xamanteni ni da fay tassé ak bis yoy bokuy bëgg ku cey yanu nga yanu lo atan la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha kep ku ci yanu lo atanut jant day so bo baba da nga xamni li nga don def jëruko konu njabot gi nañi gor gorlu ci yennati soxla yi bu ñu tollé fi ñu diko neub seen kilifa yi ba yi jall ak leleg nit dana réagir no xamanteni waru ko na réagir waye production yiñ ko tek mo dis leleg nit addu no xamanteni waru wona addo nono waye liñ ko tek motax mu addo nono yoy yep yu mata baye xel jëmmi tabaski ci bopam des na ko lek des na ci sarxe des na ci denc len lu ci nek diine may na lako waye desu ko jaay desu ci fay bor desu ci fayit ko la doon liggeel waye des na ci sarxe nak sa kemti layul katan bu boba itam bokk yi dañ xamni amna ay cieur yu ñuy tudd ci aada yo xamanteni ni du diine bu dee aada itam fa mu rafete woon léegi ab coono lu jur xëy na aada ju rafet la woon ndax ab sarax la woon bu daan génn jëm ci ay bokk yu ko yittewoo te baatu sarax bi doo ko tudd ca kaw waaye moom ngay fas muy amub jigéen buy sëy ci barab te xëy na lañ fay lottal ci ak jur amewu ci accès nona nga yëkëti ab tank jox sa soxna ni ko demal jox ko loola jamono dem ba wutal ko tour tudal ko tuddé ko tankum jëkke amut ci tebeski bay jabot magé doom yi ko ne beru and ak sa yaay tumuran kedar kuy bëgg nuyu ndax ñaari soxna sa nga départ na non li war ci yow ab topto ay atam mayetu ko njabot gi mayetuñ ko yu bare bare da cey feñ ci sunu aada ñu wutal bay gone gu yaru tayam ci loxo muri ko topto ñu ni kon falara ji nañ ko sarax bay ndax ko ke fa nek te ay doomam di ay tour tank te magguñ te baye amatu doole walaf dem wutal ko tour tudde ko fal ray bay amut ci tebeski do ab cieur bu wara genn legi setlul sun fuway bi ni mu demé nga xamé jigen jo ci ne soxna suné ak ñeukem bo rayé mé nu xar legi soxna suné dañu dama yobbu tank jël falar jox ba yow loy déssé bu féké ñett soxna nga am wala ñent ba ñaar yobbo ñaari tank ak falara ya ci res bo ci añé mu jox féké ñent nga am ko né yobbu tank falar ji jox ko bay loy déssé xana ay faara ki boutit ngay déssé mo lay xamal ni la du diiné nañu jëfëndiko sunum xel nañu jëfëndiko sunum xel ci li ni def nanu taxaw fi nu diine taxaw lo te aada yi nga xamanteni ni lorange rek lay jur
nu sepp ko sanni ndax amalu nu njariñ te mi ngi ni tardal kon da nga gis ni mag ñi dimbulante ci seen xarum tabaski sax da nañ ko def bokku genn kër doon njaboot ku xaw a sakkan kenn ku ci nekk tër sam xar sa soxna tiim ko nga jàpp ni dara la du dara kañ jàppe ne mooy kilifa ga ca biir kër ga nga xam ni moo lay seen kilifa mënoon naa dem yóbbaale leen géew waaye ñetti xar ñeent nga rey ko ci kër te consulateur ëmb fa fenn fu ne nga mbuus ko fu ne nga dénkaani ji ko fa loolu weer sa bopp la du dara te ngistal dong la mooy bu ma ko defut dañuy jàpp ni dama koo mënut wala waa kër gi duñ la ko muñal laaj na bu baax a baax nag ñu organiser waat sunu foyer yi léeg-léeg it nga gis koo xamante ne ni am xar ci boppam jafe na ko waaye ñemewut indi bay te bokk yi bay dagan na waaye sunu société niñ leen yare boo tabaskee bay àdduna tukki jaral na soxna si sax mu takki bagage am dem te loolu damay wax ni sunu imaam yi mënoon nañ ci dimbali pour wan nit ñi ni leen dagan na mooy indiw bay ci jàkka ja ñu ni imaam a ko moom waaye fi mu doon ni loolu imaam rus na ko catastrophe la ci moom ndax nañ koy commentaire ndax yooyu duñ ko jéem a seppi ci société bi ba képp ku mënut la nga man te tolloog moom nga def ko te doo perte sa dignité yu mat a dimbulante la muy feeñ ci xutba yi di feeñ ci jataayi waxtaan yi su jëf ji mënee présenté wu léeg-léeg itam ñu def ko ndax dana tax sunu dundin ci société bi gën a stable te loolu rek mooy sunu jàmm nga gis ni génn gi gone yi laajum déwénal mbég yooyu yëpp ay relation la rek yoo xamante mag ñi dañ ko créé woon ngir indi jàmm yabal say gone seen kër Nijaay wala seen kër Badian ñu dem nuyoo jëfa miinante ak jaboot googa lañ leen fay jox tax ñu bàyyi xel ca barab booba ak ka leen ko jox ndax doomu adama daa bëgg lool ku ko yëg ak ku koy jox dafay jeexital sax ci ay waxinam ak yëflantem même jaboot gi nga yor sa biir kër sax bu amoon waa joo xamante ni at mu jot benn yoon la fay ñëw wala ñaari yoon te saa yu ñëwee jox leen dara da ngay dégg ñu di ko tàgg naan diw moom ni mu baaxee saa yu ñëwee sunu xalis feeñ na te mën naam benn yoon la fay ñëwee par at wala ñaari yoon waaye yow mi dëkk ak ñoom di leen yor añ ak reer bu ñu woppee nga faj leen dañuy jàpp ni defaloo leen dara naan moom déedéet moom dafa nay du joxe seetu ñu koo ci ne ah waaw añ beeg reer bi mun la tibbu dee bi te tibbu dee bi boo ko lekkut dee bokk yi leçon yooyu yi bëggoon ñu bàyyante ko xel ci fàttalante muy ay leçon morale yu ñu war a jàngat ci xew-xew yi xew ngir mën koo jubbante sunu dund mën koo dëgërale sunu relation mën cee dimbalante xamante nañ ci biir société bi miinante nañ kenn ku ci nekk xam nga ki nga dëkkal fu man manam toll ndax yàgg ngeen ko séq ba loo ko war a dimbalee bul xaar mu di la ko laaj su fekkee ak ndawal la daggal yónnee ko su fekkee loo ko war a dimbalee ci sa poos la gaawal jox ko su fekkee yeneen juntukaay la yoo xam ne yaa ko ca tane te jàpp ne mën nga ko caa jàppale ngir yàlla bul xaar mu di la ko laaj bokk yi lii moo doon jataay waxtaan wi tey nu bëggoon cee fàttalante ak yéen bëgg cee bàyyeente xel ndax lool rek mooy sunu yitte nu ngi ñaan sunu borom yóbbunu ca xew ak jàmm te nu fekke ko te tal ko te sunu borom nangu jëf ja te jàpp ndal nu ay moyen yuñ ko defee niñ ko bëggee
barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam barkib seigne touba wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

0: حور لدى الله أتراب مقدرات تحت الخباب من الكسى
1: صليمات. nenañ musan dug keureum sax bokku na ci ni ñëk def ba biñ ko mujjé gisit bokku na ci lu
2: gis ngeen soti mi am mi def effet bu baax
1: ah dafa am ndariñ ci nit ki ta li tax ma taam ko di ci wax sa su ne amana nak nit ñi dañoo tollu jamono jo xamanteni ni bokku na ci li waral febru gebbi moy ak ñak OMS wax nako moy situation socio-économique ñak am ko moy pauvreté
2: lool ta boba pat da
1: met da cher bros da cher mais soti bi mom seigne bi soti bu djourum meun nga ci soti wer han lolu gënal jappal
2: voilà ñi nane bicarbonate je sais pas voilà lu am acide lo xamanteni xeyna dina xaw wax yoy non dina gennem
1: mom tour moko digal moy mu set ba gis ne gemignam yitte wonako wala mom bu koy faral di defit bu muy don lo xamanteni ni da koy dekké mom ak liñuy tuddé bain de bouche yi nga xamanteni dañ koy
2: raxo
1: gemign ji yoy it warul dekk ndax ay doomu jangaro yo xamanteni doomu adam yi defandiko ko bari gi nak mom day masale lepp ray su yagge nak flor buccal bi day changer su xasse ba sans ndax fofu mom gemign ak mbax ñoo ci yam fi ne ni bu deme ba bacterie commence ba tambale ay infection opportuniste ndax la daan ar nekkutu fi
2: c'est ça muy deug
1: lo motax kon du lu ñuy dekké
2: di jël sabu
1: mom degg na waye ce n'est pas recommandé amna so xamne sax bëgg ci jël acide diko def ci gemign ji waye lool yi mom ëpp na def
2: ñi wéxal bañ
1: ci suñu jëf fi ñu né ni comme Touba Bawal Kaolack nga xamanteni ni bañ li ci bari day kadam ñoñu sañ ñoño dem ñu wéxalal leen waye sama classe gi yitté wuñ ko ndax ni suñu borom bëndé bañ wéxul tal neena la deret da na ci biir deret xam nga ne wéxul da xonk suñu borom lim ci mur dantine bobu zone la gëna duru da zone légui nak ver la ko muralé lolo waral
2: emay
1: bi ver gogou mu don nak day bayyi bi di génn de temps en temps lolo waral bëñ du wéx tal day wéx sacci zone légui nak li waral ñukay wéxal moy lan moy business la ndax pan dentifrice buñ la koy publicité dañ lay won buñ wéx tal star yi mo xam football kat la mo woné buñ wéx tal légui nak da dem ba nek à la mode dem ba melni lolu mo normal ñepp di wéxarlu seen bañ da ci ko xamné mi ngi melni man suñ borom jox nako buñ yo xamné amul benn sik dara neeku ci mu né da ko wéxal ngir mu gëna wéx su boba bari waye wéxal dal ko wara def nak nit buñ amna ñu mën ko wéxal mu wéx ta su bobay lan koy défé moy dentiste kasse ñoo am sañca ñu wéxal bëj loolu barki dem gis na wa ordre national des chirurgiens dentistes di ci wax fa loolu lu mata fatalé la ndax dañoo gis maintenant ñu ubbi ay salon de beauté ay xéetu salon cosmétique lañuy def wéxal bëj ndax wéxal bëñ bobu dafa mëna indi ay loragé ci nit ki même danti su fekke da nga ñu ni ko dama bëgg wéxal sama bëñ du da koy nanan la bismillah fa mu xol gemmi gi ndax bëñ bi des ko wara wéxal produit yi ñi utiliser lan ko wara wéxalé wala ndax dañoo am yeneen façon méthode yu ñi jëf wéxal bëñ bo produit yi ñi jëfëndiko à usage professionnel la
2: c'est ça
1: day lak siñ day indi hypersensibilité moy lo nan bu dess lu sedd day sedd bu mu ëpp manam da ngay naan ndoxu robinet mu melni glace lan la jox nga naan ndoxu robinet bu xawé tangul ci ko tangal ba muy bax fekk emay bi lan ar emay du yek tangor ak sedd
2: mais da ma jeex
1: voilà dëng no day feunex blanchiment bi boudé produit nga utiliser day feunex amna ñoo xamné da ngay dem ñu limel leen tayé ko mu limé ko pour mu xaw day jeex utiliser produit chimique day melni lu feunex feunex bu xassé ba def nak moy lu ñew day jall su jallé nit ki day am kari da koy yomb ak yenen ak yenen ak yenen
2: voilà boudé ci xalé aussi bay ñu war leen baye xel tamit dañuy faal di am problème bañ xalé dañ lañ ko wara aré ci walu bañum
1: waaw boudé goné mom liñu wax ko tambalé am ay lool nak ñu lu bari xam dañ ko wara tambalé brossel gemiñum
2: buñu feñé rek
1: waaw xalé mom nak bo dé xol amna xétu brossam yu mu am yu tuti lay doon légui sax créé nañ ci yo xamanteni ni en fer en cheval lay doon moy gemiñ ñi non lay def ni lay mel bool ci gemiñ gi rek bo mo mo gëna yomb ci xalé yi wajur bu né war na ko wut ndax bokul ak yi nga xamne mag ñi mom lañuy yor mu metti
2: lool
1: voilà ay bros yo xamne yi xaju wërngal lay doon xaju cercle bu ko duggalé ci gemiñ gi mat ko ni lay def te bros bo bu li tax mo am solo ci xalé yi moy day bros kaw gi su ko mënu nit tié moy tel ko ku solo luñuy sagane ñun ñëpp moy galaxndiko lek ba paré galaxndiko sa so jëfëndiko ba paré sa bros sori la sa soccu sori la da nga wara galaxndiko galaxndiko bobu limi wañi ak limi régler ci ay jëfë jëfë kenn xamu nu mu tollu
2: té ñamé ndaw yépp mo koy gën
1: bo galaxndiko xolal li gën di nga borosu teud yow galaxndiko gis dessatu lek sa gemiñ alors que digay teud da nga borosu ba paré ça veut dire que la nga borosu won setul amna lu déssone ndax gemiñ dafa bari ay ruqu ruqat
2: effectivement
1: dentiste sax dañuy am buñ bi bënd dafa ay togn nan xam degré fonglom sax mën nga xol gemiñ joxol ndax dafa nakare topoto dafa nakare topoto day laaj ci sonu ci lol lol lol lu ko moy dana bënd tu duko yek ndax lima la wax moy suy tambali bënd do ko yek li fek agul ci lay dundal bañ bi
2: ban lek mo gëna doy war ci bañ mëna yak bañ
1: bi ci gëna ar moy ak lepp lu ko am
2: moy
1: chocolat bi
2: dañuy deug nan chocolat yi baxul
1: chocolat yi surtout xalé yi dañ leen koy ayé bon dañ ko soxla nak ci seen croissance mën nañ koy jëfëndiko wa la ci am solo moy sa suñ ko jëfëndiko ba paré ñuy raxas gemiñ gi ñun biñuy neggone sunu yaay yi da nga nan jek jek grand menace gemiñ gi grand menace la day ñew ku nekk mère dañu far tamit way dawlu ji tamit yaay
2: yi ben ra
1: waa buñ jëkkoon day ñëw jël wa sa gemiñ gi kayda am xet duñ bayyi dara nga ñëw toog ñu jël suuf man ñun suuf geej lañ daal def ma nga fatali ku baax ñu bombu loola sa gemiñ gi yeen say ñu jël ko naan yeen say ñu jël kër bop rax sa gemiñ nga dañ koy grand menace legi gone tal
2: billahi
1: te ñu yo xamanteni ni bari na ñu ko ñak ño xamanteni ni mais bañ yoy du ñom ñoko waron topatu seeni wajur la waron ndax ba bañ ñey sax ñom mag guñ woon ba xam am xelut wara topoto sen gemmi kon devoiru parents yi la won te malheureusement parents yi defuñu te bañ ñi ci mom la gone gi ñaan ayam waron ko moy li deugé ji mi ñëk am deugé yoy danaka mo yor stabilité gemmi
2: mais dafa nek phénomène culturel xalé bi doy fokk lañ wax ak yoy ci fa xéd yoy parce que yoy c'est
1: wa sun réalité wa day fokk moy bañu gone bi
2: wa
1: dafa deñ bañu mag bi ñëw mais gone gi mag bi muy ñëk am ñing koy am 6 ans ñu koy tuddé dans de 6 ans nga xam nga né xamul ci bañ koku wajur wi la war ta gone yi dafa nek ko xamantene ni kenn duko jangal dara gone lén la xam copier waxal defal dedet mom da ngay def muy gis rek mom lañ tuddé la pédagogie par exemple bo jox ko bu la papa kon goné mom luñ ko xass ba tamalé
2: voilà ñu ñëw docteur ci mauvaise haleine ñi nga am dañ seen gemé ni défé faral di xéñ lan moy origine bi
1: waaw mauvaise haleine dé origine bi bari na lool bo xolé ñun dañ koy faral di teunk ci ñett man nak dana ci doli ben mauvaise haleine damay faral di wax naan dafa am lo xamanteni ni dafa temporaire wala transitoire manam digënté bu gatt la am bo xamanteni ni nak fièvre la mom
2: bopom
1: dafa chronique bi nga xamanteni ni dafa koy waral gerte ñam yi ñi jëfëndiko boko jëfëndiko wul do ko am wala boko jëfëndiko ko ba paré bo raxassé ci gemmiñ bros ko def ci pat xet gi neexat lu ci melne laaj ku na xamne dafa nakari soble dafa nakari tox dafa nakari
2: alcool
1: dafa nakari yoy jëfëndiko ak yenu fep garab yi médicament yi ñi jël da na koy waral ku koy jëfëndiko day laaj nga brosu mu deñ li nga xamanteni nak dañ ko jappé fièvre mom yoy teunk nañ ko ci ñett bi ci jitu moy gemmiñ gi motax ko am mauvaise haleine dentiste nga wara ñëk séti bala nga séti keneen liko waral nak recommandation waxe moy bo di gëstu di bayyi xel yu bari ta ñu nit liñ ci yettel moy doomu adama yi gëna am dundu gu tey kasse da ko ci dara moy ne nit ki suy juk gis médecin ban koy yabal moy ki faj bi koku jot ci dentiste gëna narel bo moy ni def ngir chambar ba xamne nangam mo la dal ak ndax bir boy ko waral ay jooni la alors ko dentiste bi bo fa demone ticket bu 2000 ticket bu juroom ben témir gën nga sori ticket bu 5000 mune ni bañ bi xol ndax mo li ñi ñëk japp moy ci gemmi ngi lay bawo likoy waral ci gemmi ngi moy bañ bu bënn su xasse bu bënn neena la gaay boba gor nañ tool bi sant nañ tambalé ño tak seeni xayma dali gaay commencé ñew ñu commencé nek ci biir lo lek mu dugg fa ku ne xamna ni mbax xamnañ xet gu mu am lek bi bu tambalé réssé ci gemmi ngi xet gogu lay am day ñu mauvaise haleine
2: ay ñam yu forox
1: tudd nga baat bi mu bokkon kon gemmi ngi gu tak ak buñ am ay bënn day waral mauvaise haleine gemmi ngi gu manké tiflit momit amana bu jotay bi accès ba ñew ci ndariñu tiflit yoy dañ ci mëna ñew su ko manké gemmi ngi di wow mën na koy faral di am légui nak dentiste bu xolé ba lijeenti gemmi ngi saytu ko bañ bu bënn traité nako plombé ko bañ bi nga xamné yaqku na neub na mu dindi infection bi fakk ba mu yegg ba gemmi ngi set wéci nga continue diko yegg su boba dana la nak fimné ni fën ko gënon yaakaaré tam gëna neexa fat moy lijeenti nañ ko muy gemmi ngi dañuy jall benen djégo moy SR ORL bi boba mën na nek ci amygdale mën na jogé ci bakkan bi sinus moy yaaf ko xamné ay yaafam dafa am infection sinusite lañ koy tuddé ñooñu dañuy faral di am xétu gemmi ndax gemmi ne bakkan dañoo jégé am ño xamné seen nakari xétu gemmi dañ koy nokki dañ koy génné ci biti ci air lay doon ko ci ki lay jogé dal ci bakkan bi ñettel bi nak moy le gastroenterologue moy ki nga xamanteni ni mom faj mbax ak bir moy mbiram koku bu fa demé ay fibroscopy lay def mom la wax ni limi moyen yi mi laaj day bari yeen say mu jar mu biopsie yobbu ak ya ca aju sun ko sété nak soko meuna fajj waye nek na lo xamanteni ni lu soral doomu adam yi la tay xéetu fièvre yoy yep li tax ñu war ci taxaw doomu adam yi moy day neexal ak dundu xam nga dañ fa am dundu gu téy
2: waaw
1: muy bien-être ak dundu gu neex est ce que ngi comprendre dundu gu neex gogu bokku na ci moy mëno nek ak kenn ndax ko jégué mu daw amna ci ño xamné dem nañ ba seen sey tass na ci amna ci ño xamanteni ni dem nañ ba seen liggéey yaqku na ci ndax mënut boy liggéey surtout yenn administration yi da ngay jondjenté ak nit ñi dem na ba nga xamanteni ni daf leen galankor lool waye kum ci dal dem ci dentiste mu xol ko def ci lam ci wara def ensuite jëta ad yob ñu mën ko top ndax yi ci ëpp ci biir bi yenn sa ay sante dañ koy waral biir buy bolane lu ëpp waye yoy nak gastro bi bo agge dana la ko mëna
2: wala
1: lijeenti traité la ko
2: sank ya ngi nan gemine go xamanteni amul salive ay taflit manam day am day faral di am wala
1: waw amna mom lañ tuddé xerostomie dafa am hypociali asiali ndax tiflit bi mom bu xasse ba wañiko nit ki ci yeg yeg mom lañ wax nak yeen say nit ki day japp ne tiflit gam dafa wañiko ta wañiko wul am bo xamanteni ni dafa japp ne dafa wañiko deug deug tiflit bi dafa wañiko te tiflit dafa bari ay njariñ gemign xam nga gemign mycose la manam der gis nga der bi ni ñuulé ak pom bi ni mu zoné bu gemign non la mel mycose la am mycose mom der bi da ko gëna deugër jonnante gogo muy jonnante ndax lamine du tok mom kenn mënu ko taxa tok sax nak mom bo la wax am xam mi door lamine mom en door wax du bari jek lim meuna duggal doomu adama yep sur le plan physiologique anatomiquement parlant lamine dafa régler wul da bala nga xam ce beñ am ñagas ñagas wala beñ bi fell wala fu mu toll mang koy laal man du tok dal mom régler wul lool nak yëngu yoy mu yëngu faaw mu am lu koy fluidifier lu koy yombalal dem ak dikkam lolo waral tifli di jouer rôle bobu bo do xolé ci jigen muqueuse vaginale bi day am ndox lolay waral buy jondjok goori mu baña don lu koy lor muy met sun borom dafa xarit
2: lepp le problème
1: wala yeungu bobu lami di yeungu ci geej moy waral muy def tiflit tiflit bobu ku ne xamne bu ko nit amul munu lek ndax bala nga saxami mu gadjafal ko mu toyal ko nga saxami mu noy nga meuna wana su jallale tiflit bobu bokku na ci dafa am ay fermi ñent ci biir fer ñent yoy day ar geemi ngi ak bañ yi di len dundal suux yi tiflit bobu moy tax nit ki di meuna wax ndax waxna ne lamine moy wax ta lamine mobilité yoy faaw mu am tiflit tiflit gogou legui nak sa su demé ba nit ki amuko fièvre la bu xawa metti yeen say day doon fièvre yo xamanteni ni mom lañ tuddé syndrome sec nga xamni lepp luy indi xétu ndox yoy ci yaram bi du am mo xam nit ki du meuna joy mo xam nit ki gemignum du am tiflit mo xam nit ki kanamam ci souf du toy yoy lañ koy xamé amna ay test yuñ koy def mu doon ay maladie systémique yo xamanteni ni amna yenen xétu ki yo xam dandis meun nako diagnostiquer waye yenen docteur ñokay geustu diko
2: ndax bañ dafa liew ak xol dafa lekkul ak xol
1: waaw lool sax gemign ak xol ci borom xam xam nak dañuy dox mom science day dox lool la lay wax ki nga xamni nak momum science ben science reccu ko mom koku lam ca wax moy le mbir mi doon deug mo dox toujours science and wax bu fa deme sama classe gi dañuy tok fi yalla tok ak fi yendu bi tok di xaar di science axe ndax bu ñëkkoon lien yi taxul ñu xam ko lool waye fi jamono tollu ni dem nañ ba gis ni fièvreu gemmiñ ak fièvreu xol dañoo lié liko waral nak moy ñi nga xamanteni ni dañoo am gemmiñ gu wër ñoy gëna mucc ci fièvreu xol yi ak sidit bi mom lañ tuddé maladie cardiovasculaire ke ñi nga xamanteni ni dañoo am ay gemmiñ yu am ay fièvre surtout yu am problème hygiène biko dentaire bokku na ci amna ño xamni sax commencé nañu génné ay lu ci melné fièvre signe nit ki nga xamanteni dafa wër peng ak nit ki nga xamanteni dafa am fièvre signe buñ waré am fièvre xol ké ëppalé nako risque 25% ngir développer fièvre xol ko kele kon gis nga né amna lien lien yi nak bon explication yi gestu yi limi jappagu moy lan moy né bëñ buy metti té lolu nak lim indi ci ay jafé jafé ci yaram bari na moy fièvreu gemmiñ day indi fièvreu yaram les ci yaram bi yépp ci fadna yépp ak spécialité bo mëna jël té la koy waral moy sur le plan circulation sanguine direct buñ bu xassé ba fièvre da fay développer inflammation yaram bi bu xassé ma enflammé inflammation bobu mu am day tax sidit yi lolu baxu ci day yaq ay sidit bactérie bi moy doomu jangoro yi dem nañ ba gis ne doomu jangoro bi ne ci gemmiñ ndekete dana jaaré ci buñ bu bënnu ba dem tafu ci parwa xol ba muy ci miru xol ba di fa développer yenn xétu fièvre nga xamné amna fièvre xol yo xamné ni fiñ nañ ni boko amone lata kenn di la opérer di laal sa xol dañ lay indi ci dentiste ne la nañ xol gemmiñ ji ba gis fep fu buntu am doomu jangoro mën fa jaar ba axe ci xol bi dañ nan ñu fatal ñu fofu lata ñu tambali mom lañ tuddé détection de foyer infectieux ci aju nga xamné gemmiñ mom damay faral di wax ni suñuy bammel ñi ngi koy gassé suñuy gemmiñ mo xam ci ñak ko topoto ñak ko fonku mo xam ci lañuy lek mo xam ci lañuy naan ndax fièvre yi ci gis yépp tambali ga ci gemmiñ gi la
2: voilà légui bañ buy saigné lu koy waral ak bu fekkenti dang ko am nang nga wara def
1: waaw bañ buy saigné li ci ëpp nak signe bi moy nacc ndax sunu borom biñ bindé bañ ba nopi bañ dañuy xamni ci misal bu doon doomu adama moy bañ da nga nan li ñuy gis ñun moy bop doomu adama waye bop na ku ne xamni ni mo gëna tuuti ci doomu adama la dambalé ci baat bi wacc ba ci cetal tank ba lool lepp ci yaramu doomu adama la bok lool nak sun borom dako duggal ci bir yax wi yaxu ngam bi mu sampé ci mu jël signe wërélé ko ak mom signe bobu nak sa su démé ba fièvre ñaani anam lañ koy xamé li ci ëpp nacc bi dafa am des saignements provoqués moy nga brosso mu nacc nga soccu mu nacc waye dafa am fim gëna grawé moy fièvre bi sori na moy saignement spontané su boba da ngay jéki jéki ci fi rek gis mu nacc ba nga yewu gis né yudi dara bi yépp da tak dérèt su boba djub jotna ndax yoy yépp ay signe la signe bi nak li ci ëpp traitement mom nit ki su fekké né limay faral di wax nan rendez-vous yoy ñu wax at mu né nit ki war na ñëw ci dentiste xam nga at mom luñ ci wara def moy traitement d'entretien nit ki lay ñew ñu xol bañ yi fekkone amna bañ bu bënn bañ bobu da naron neewi mu ñak ko dentiste bi da koy raxas polombe ko bañ bobu mu waron ñak bi mu am fukki at bo moytul mëna dem ak mom ba témir at bañ bobu dotul yak ndax polombe nañ ko faré
2: wa ya ñu célèbre théorie ki di que ni en wolofan ak sonna su bon ñoo yoyam wékkisani lool est ce que nek na lo xam tam nañ ko gëm
1: waaw xam nga olof nak mom lu mu leb lu ne rek mat na chamber bu bax ndax du lebeunt waye nak da am fo xamne dañ japp lolou am fo xamanteni ni duñ japp lolou bagn buy metti ak soxna su ban ñoyam wekki sanni rek muy bagn da fay am tol fo xamne bu fa xollo ci doomu adama bi mom lamuy lor mu upp lamuy safara su fekke amati na ndariñ sax bu meuna apporter doomu adama bi su boba dindi ko rek mo cey pexi waye nak li fek dentiste mi ngi koy xol gis ne amna buntu amna sens ñu diko traiter moy bayyi wat ko ci gemmiñ gi su boba ñu bayyi ko ci gemmiñ gi mo gën ndax wéki bëñ dafa bari jéxit ci doomu adama moy capacité puissance physique am bogo muy wañi man personnellement damay faral di wax ni wéki benn bëñ mi ngi melni doomu adama ñu dundi ci dundam benn at ndax ndariñ li bëñ am fi ne ni mag mu gudd fan bo amatul ay bëñ ndax mëss nga ko gis li ci ëpp mag mo ci gis mu gudd fan surtout and ak wër ma ngay bëñum ba légui
2: kon day jouer ci espérance de vie
1: même espère bu baaxa baax ñu and
2: est ce que c'est prouvé scientifiquement
1: science mi ngi ci liggéey tambal lañ cey def ay étude yu tambalé genn waye man au delà de science damay jitu science tout ndax yalla ak yonentam dañu jitu science motax toujours duma leen xaar man man ma ngi ci yoyu yombe bo xolé beug li tax ma tambalé won sax geustu ci walum dindi yi ak ya ci aju ba fimna ni bokko na ci sama liggéey bop bo xamanteni dama koy def ci biir liggéey bi nga xamanteni ni dama koy def ci walum fajum beug moy ñu bayyi dindi beug
2: da koy traiter
1: manam beug bi sa su amé 1% de sens ngir ñu traiter ko dañoo wara fexé traiter beug bo ndax xam nga lamuy jur moy lan moy dindi bañ bi da dul wess li fek nit ki mi ngi ñew ci dentiste bi dindi dentiste bi xamna sa su bañ bi fum tollo fum ngir mo war ko dindi li bon moy nit ki tok kërëm ba bañ bi mën ko lor ag sax bam ci ñak baxanam
2: mais des fins mercantiles xena kay propos

nañu lek nañu nan wala li tax nak jigen ni gën ci amé fitna waxna ko légui xamnu lan mo fondement tabaski liñ ci dëggu nak sama jëkër gëna ré am xar wala ma gëna rafet la ab yéré ba nga ben continent bo xamni fitna bi day répété ci ñun way tam day dem ba metti suñu borom kër yi kon jigen ni comme ñun ñun la suñu borom nato ñi dé ci kër yi diko organiser diko defal di jëmb ngal nan leen yenn leen bu dis bo leen yenn fois bu dis bi ñu leen gacc nan leen ko teggil té borom bi yalla tegulen ko yenti wa alayhi salatu wa sallam tegulen ko té xeyna goor ni dañ dogal yermane bëgg ci luñu jambat ñu defal ñuko way leg legi ak coono bu metti judd ci té buñ ko xamé won ni duñ ci daj ben coono bi kon yo may mbokk mi bo amé lo mëna jëndem tabaski té du do sa l'argent bo xamni dang koy duggal rek mu yam ci mu yalla boko amul ah nga muñ xamni borom bi subhanahu wa ta'ala mo terele non ay mbiram lay cey farata ja moy kiko man nako def kiko munul bum ci jem lo xamni daf koy tek gatcha ëlëk legi bari wana kilifa go xamni fo yoyoro tabaski joté adnam yep tukki ndax xarmé da ko lepp mbubbi wa kërëm sol da ko lepp yéré bi soxnam sol da ko lepp yow jigen ji yay ne sa jam rek di yaata yumbe waye mom mi ngi jaxlé lol ndax li ñu ne ci kër gi yépp ñukoy salsalé ci bis bi borlo bo xamni mi ngi ci ndodam kon li ji farata ji moy nun jigen ñi man bir naani buñu wacc won poids bi rek goor yalla am jam ndax ñun ñoo ci tek ben poids bi li mënul ñak li mënul ñak li mënul ñak té amana bari waan lo xamni waru sax am bay mëna ñak kon nañu ci bayyi xel nañu xamni benn bes kep la bu ci kenn lepp bu ci kenn ñaan bu ci kenn def lu defuut bu ci kenn def bakkar bo xamni daf lay top sa giir gi dundu té dañ koy gis ci réseau yi wallahi alazim jigen ak niko yalla téralé jigen ak niko yalla sagalé niko yalla suturalé naka la jigen saña dem ci biirup marché di jël alalé jambour ngir lan ab tabaski nga bolé ay bakkar yu bari bari ben wacc nga sa bop ci martaba bi nga xamné borom bi subhanahu wa ta'ala fofu la tégon muy makkan mo kawé muy place bu kawé wo xamné yow rek la fa suñ borom tek nun jigen yalla daf ñu téral teranga jo xamné bokku na ci ñun toglo ñu ci kër yi sante goor yalla yi ñuy genn di daani sen doole ñew di ñu indil xana lool teranga gën ko reey bo ci bolé nak yamalé sey bëgg bëgg li sa borom kër am mu neew ak mu bari ngeen and ci andu gor and ngir yalla ah defenaani choono bu metti bi ñuy dacc ci marché yi choono yu metti yi ñuy dacc ci ñuy filmé di ñu duggal ci jumtuka yi nga xamné ay mbedd la ñepp ko bok ñun la ñu na ko sa yaaya def li sa bajgene def li mu doon lo xamni du fi juk te du fay ba ila yawmina hadha mbokki lol dara jaruko te lolou li ñu ko yeb yeb moy ñaka doy lo li nga xamni mom la suñu borom kër yi am dañu dello suñu bop ci yalla xamni wërse gu jaam kat yalla suñu borom moko tracer liñ koy xel di wax bari na lol lol wërse gu jaam bi borom bi mi ngi koy tracer ci biiru wajuram buñ ko ambe bam am ñeen fukki guddi mu wéra fukki fan la sa borom di tracer limu nam ci mom ah diw mi kat namuna mu doon ko am xaaliss wala diw mi namuna dal bu nekk koy taba taba mom kat ku guddu fan lay doon wala ko gatt fan lay doon waye mom budé ëlëk da fay téxé wala da fay téxé di kon ndax waru ñoo jangat ci hadith bi ni nit ku ci nek li ci sa wërsek mom ngay jot bu bëggé nak yootu wërsek wo xamné joti woko suñ borom xa préparé lu lako xaré wu lako ah limu lay yeb moy duggu ci barab yi nga xamné ay jambour fa ni di daan sen doole lég lég ñu doon jigen comme yow nga duggu fa di sacc di wayé di sa bop mujju ba bok ci sumaradat nas fala safilin as fala safilin bu ko waxé moy daye bu kawé bi nga xamné borom bi subhanahu wa ta'ala té won nañu fa yëkëti ñu
waye tam sanguñu ragguñu di wax goor yalla isa su nek nan ñuy tiaral nan ñuy honorer yoonte bi alayhi salatu wasallam da wax ni ki gën ci wa kërëm moy ki gën ci nit ñi téwon ma gën sama wa kër te gën ci wa kër wessuul soxna si nga tak ak njabot gim le meññal kon bari waana luy xew lo xamni ñak doy lo li ñu am rek ak li suñu borom kër yi am mo koy waral ñu xamni tabaski gi bari waana fitna yu am ci kër yi ñi bokku bayyi ñi bokku nday jigen ni man japp na ni bu len yewena lon mbir yi wayefal bëgg bëgg yi fiwulu gi am ci ñaar ñu bokku bayyi ñaar ñu bokku nday nga xamni kenn du mëna yobale sa morom jigen ñi di defante ba ci seen doomi niñ leni solole ku nekk da ngay out concurrent ci sa dom ak doomi diw mu doon fitna bo xamni metti na lool te yene gi yubbi seen bop fitna so xamni jaruko kon nañu xelu xamni ak jaamu yalla la wax na len ko legi sunna mu akkat la sunna mu akkat moy sunna so xamni yunus bin ali sallallahu alaihi wasallam moko feddeli ci suñu mam ibrahim biko suñu borom digele niko sa dom ji dang ko wara fat ci bëss bi nga xamni moy bëssu tabaski waye ñu degg ci ñett yo xamni jigen ñep war nañ ci bayyi xel suñu mam ibrahim ali sallallahu alaihi wasallam day jaam bu ragal boromam ba mujju ñukoy dakantel halilullah moy xaritub yalla ba mom suñu borom sant ko amul luddul ben dom suñu borom ne ko ray ko mu nangu ndigal lolu motax jambi warna am kulite ci digeentem ak boromam am ak ragal yalla gu tolni lepp lu suñu borom dogal ci kaw mu neex ko suñu ibrahima nangu dogal bobé waye benen dogal bi wara jang moy soxna su bax bi mu ñewé ni quoi suñu dom ji ñu am borom bi subhanahu wa ta'ala daf ma digal ni ma nako fat mbokki jigen jeex niko lepp lu la suñu so borom digal def ko wa lolu ab jangatan ci de waye da ngay xol jigen joji iblis bo wuko kat dafa ñew niko waw yow amo lul ben dom ki ni ñew daf ko bëgg ray lutax nga bokku nangu mu jël ay xeer diko ko sanni bo de xol moy jamra yi nga xamne buñu démé makkatal mukarrama dañ koy sandi waye ñu ñew ci dom ji bay bi niko sa borom daf ma digal neena na la fat mu niko yow sama bay digal lepp lu la sa borom digal def ko dig mo fekk ci way moñ yi mbokk nañ xol ñetti digal yi benn bi borom bi mo digal ab jaamam moy ibrahim alayhi salatu wassalam mu accepté ko nangul ko ko ci nanguñu rafet anuko muñ muñ gu sel asabru inda sadamatil ula waye muñul ngir ñak pexé moy dina ko def waye noné la señ djuba done waxé ci xassale kun kati man la tukshiru shakwa fa kun mutajallidan hatta taghzuna an-nas annaka mun'am moy da ngay muñ muñ gu rafet muñ gu sel bañi la wër japp né yow ku ganjaru nga ku jéxalul dara nga waye ñu xol soxna set top gim top borom kërëm nonu ko señ djuba jangale wén ci wasétu soxna pende job day len top sen digeli borom keur ci luddul werante lepp lu la sa borom keur bu ragal yalla bi digel nang ko def soko defé suñu borom gërem la bo faw kep ku wuté sey digeli borom keur yi nga xamni borom bi gërem nako suñu borom du la gërem ba faw waye benen digel bi moy waxam bané goor wu tolok wajuram bayam wax ko wax juré ji niko sa borom daf ma digel ma fat lax muniko defal li la sa borom digel di ma fek ci way moñi kon ñetti jangeti mbokki bu jigen ni xamone lan mo waral tawaski bari waana fitna ji ñu koy dund duñ ko dundé ba da ngay gis jigen ji laaj borom kërëm lu mu xotté mu ñu ko yoruma ah koké dotul am jam dotul am salam kon ndax jigen ji xam nga lan mo wone tabaski yow wax mbani wi ci kër gi xott bi la sa bajur di bu xottel jamono teŋku ko am ko nga mënon ko ko muñël royé ko ci suñu mam ibrahim ak domam ja waye dedet aw khas lay don ci wajurom nga and ak sa yaay di khas sen bay ci da nga yafous xolo domi diw xolo sama moromi kon ndeke nit ki lepp lu muy def na xam ciosan la moy lan kon tabaski jaamu yalla la ci bakkan bu nara na wad ci ay ndigeeli kap waye suñu borom rafatelako aw yek aw ko kuy lañuy wax xarmu mak machallah ngir mu remplacer lolé nga xamné mom lañ na rana fat moy bakkanu doomu adama kon liñ ci wara jang moy bisub tristesse la waye tam bisub ñu nangu ndigal lan bis bo xamné sa borom da leena digal
ki borom kërëm digël ko ki bayam digël ko ñom ñepp ñu muñ muñ gu rafet and ci ndigal lolé ko yow jigen di na nga jang ci ne tabaski gi bo laaje sa borom kër mu ne la yoruma gantal la wallahi nang ko ko muñal nga dundé ko ci sunna sa nga xamné non lo suñu ma ibrahim alayhi salatu wassalam defen ak wa kërëm kon borom kër yeet enit na ngeen xamni nit ki da fay teggo lu teggu da fay nangulu nangul leglegi gor ne ci keur beug rek lu soxnam wax mu def ko deug la ñun kuñu top suñ ay beug beug da nga dugg ci lo xamul ndax dañuy xey di beug ba jant suñu teddi nelaw buñu yewo wol ba dikoy beug kon kew xamni nak ak beugam du jeex te lum am tay bu su wax beug la ci dess ya xeyti andal ak mom ci deug ta ngeen wax li mana ne dañuy wax ak jigeen ñi li mana ne dañuy wax ak jigeen ñi farata ji sunna bu su ko mané def khairun waye amna loñ lo xamni nit ki mo koy tek bopam muy choney kesse kon mbokki nañu ci bayyi xel waye tam bëss bi di ñew nañu ci dugalante ak jaamu yalla yor nga lu mata jënd ay xar yor nga lu doy sekk sab dundu nga la way gennal da nga gis jaamu yalla bo xamni loxom jëte wul ginaawam ku neew doole la nga dimbaliko même bu mënul tabasket na fexé bu bëss bobé di bëssum nos bëss bo xamni bëssum nit ñi dañuy jëfëndiko liñu wax laxmu nga fexé ba man ca jot waye tam buñu ko def rek concurrent xarmu reyma kuy bu reyba manam duggu ko ben folklore bo xamni ñi nga xamni ay new dool la dañu dem ba wallahi ko ci laaj mu la man tabaski yakamti wumako ndax pression sociale bi ci nit ñi tek metit metit gi ko nit ñi jappé bu new di doole yi chaque jour ñom dañuy dess ci souf rek di gën di muñ waye nak dañu xamni suñu borom mo tereelu na ay mbiram ku ci nek lam la jox ay way doylo ko nda xamni lo gëna newli fi alal gëna gaaw aw jallin ci suñu borom ndax borom alali ëlëk sa borom day jël ci ñom temps de ku ci nek deureum par deureum di ngi ko détaillé fan nga ko jëli fan nga ko duggal kon defena newla alal sax day gëna yomb ëlëk kanam suñu borom ndax atté ba du yag du metti kon yeen ñi am astute wul bëtiku leen ci faqiri wul bëtiku leen ci miskini de leen jox te yalla tax te diko nebbu bu len ko def ngir ngissal bu len ko def ngir ku len wax waw gor def len ko li waji lahi ta'ala al-karim ta xamni suñu borom mom ak fay te kumu fay nga fayu tabaski mi ngi nonu jaamu yalla la way tam sunna mu akkat la yunus yal ibrahim alayhi salatu wassalam ci mom la dogal bu waccion bi muhammad alayhi salatu wassalam ñewé feddeliko gën ko deggal aw askanam diko def ci ñum gën nga rafet aw defin way tam nañu xamni amna ko xamni bu ko deful day bayyi sunna waye amna ko xamni bu ko munul def ko ca manam bu ko munul du ko war moy ñima lim legi ko xamni dalay len ben 100,000 kep nga yor nga bu ko jëndam xart bu xeye do am lo ndeke wala lo agne wala ñetti fan ye ci top ndox bu la ganesse do am lo faye do am lo faye courant ko ke kat defan lolé ci courant ba ndox mako dundam bu ko meuna dundal moy ëpp aw yool ci mom kon jigen ñi ñi ngi leen ni denk suñu bop ñu ngi leen di ñaax bu baaxa baaxa baax di leen wax ni mën nañu neexal kër yi mën na neexal pinch yi mbedd yeet buñ ko jagalé mu jakk ndax ñun pouvoir biñu suñu borom gacc moy ay nday ay jigen yo xamni ñoy dess ci kër yi di organiser kër yi borom kër yi li ñi xey daw diko wuti ñu di leen ko sakkanalal di leen ñaanal di len soñu di len ñaax ngir sa borom di len xewalal te lima len wax sa su nek jigen ju bax rek tok ci sijada julli ñaari rakan ñaanal borom kërëm wallahi suñu borom duko gantal lolou ñaan gu for la kon nañi ñaanal borom kër yi na leni waccel choona yi di len dimbali ci laaj bi nga xamni man na ñak ngir ñu nek ak bop yi wayef waxna la yor tobas yi di nga gis kër ga jax ñi di dag fi ñi di señu fi waye borom kër ga ci jëmum xel ma dalut ndax li mu indi yeb daf ko lepp bëggul ngeen mer bëggul ak njabotam ñi sol duñ sol mu nek ben pression sociale bo xamni wallahi man na ñak ci bu ko wa kër gi waxtane ñi ko man daf ko ken du ko yek kiko man nu mënul ñu yobale ko ci secret ak ci sutura wallahi kon jammu am waye ku ne da ngay yew sam xar di reey reey lo ñi di defante ni di filmé di dougal wallahi mbokey lol jaruko ñun ay julit len nañu rafetal nañu dimbalenté ta'awunu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wa 'udwan nañu dimbalen ci ak mbax ak ragal yalla
mbax wessuul jël sa alal bay ba gudi gi xaj nga dem fek sa morom julit mo xamne leer na ne amul mu julle nga jox ko ko ci pet waye nak liñu mën moy retané bodenté di uññenté ayib di sabotanté ah lolou le borom bi téré nañ ko wala té jessu buñu luñu ti nit ki ngeur xol modi amna tabaské xaram ma de ndawna aw bay de la yor wallahi lolou la am bul ko ko xébal té amana beuyam sosé ah mën na gëna reuy tuya ba ci yow mi yor xaram 150,000 wala 200,000 kon borom bi mo kumpelé nit ñu nonu kon li ci nekk tay farata moy al khanaa li ñu wax sax jour nañu doylu rek bo doylo bu la sa borom kër yewulé aw bay al liñ ci sutura ngeen lek seen aw bay ki rewal xaram 300,000 a bu ko mané khairun waye tam bu li ñe mukk borom xarma ba xépp li sa borom kër am wursagu jam yalla te wursak tolowul kon nak ñu ngi leen denk bu baaxa baaxa baax ñu bayyi ji xel wañi xol li mëna nañu def ko li mu ta nek ñu bayiko ñun ñepp ci yalla lañu jogé ci mom lañu déllu té lén rek mo ci nek moy ci bu mu gel ak rek lañ moy wax tazimu bi hablillahi jami'an wala tafarahu nañu moytu atafarokh moy tékkaliko njaboti borom kër yi doomu bayyi doomu nday fami yépp tékkaliko té légui légui cause bi ñun jigen ñi la ñoy ñew ji gër yi fexé ba ñi jaar fé ñi jaar fé té fekk ni ñun ay julit lañu ci bénn boom gi rek lañu nosu moy gum gi jëm ci suñu borom subhanahu wa ta'ala kon lim wax ni jigen moy defal société de bari wana ay doomi nday yo xamne ak ay doomu bay ak doomi ñu bok nday ak bay ay bubu sax ñoko dan solante waye biñu amé soxna rek mu jund kenn du xol sa morom tuddu ko dem ba far xajj la ñël li te liko waral moy soxna ya soxna ñoo ñew ñi and fi ñi def fi defante yu sew te bu len dul goor yu deugar yu am fulle da ngeen ni tassine ak bok te dara du ko jar kon nañu xelu xamne bok alalu yalla la bok alalu yalla la kuko dog suñu borom dog la kuko jox suñu borom jox la té yalla ñu yalla mussel ci dog guñu suñu borom di dog ndax bu suñu borom dogé ci ñun suñu yépp taxaw ndax jambi borom bi rek mo koy couvrir kon mbokki ñu ngi leen di nokkel bu baaxa baaxa baaxa baax di leen jaajeufal di leen wax ni daan dikkat ak yeen ci benen jota inshallah gëna dugg bu baaxa baax ci jafé jafé yi nga xamni julit ñi ñong koy daj ci wër wu tedd wi muy tabaski choone yi pression sociale bi té lu ci ëpp waxna la ko ñun jigeen ñi rek ñokoy waral ñu ngi leen di dogal ngant di leen fatali ngeen ñuy top ci radio Assamadé FM 102.9 dañ fi dik ak yeen ci ay jotay yu am solo waye tam yeten de suñu biir yedente fatilente ndax fasalu ala zikr fatil day jarign ab julit te bu leen bëgge xam laaj leen kon nak yalla ñu yalla jubal jubunti ñu def ci suñu xol yi ak ragal yalla bañu maña doylo li ñu am bañu sonal kenn wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa salaamu ala man tabil huda.